0: chiri karoti, te u kwenjine, te u doji, te anakwa tinka ek eitra msiki, ekska FM siki. Te u chiri karoti, te u kwenjine, te u doji, te anakwa tinka ek eitra msiki, ekska FM siki.
1: Ama, dekana me tate ek eki roa.
2: Eh.
1: Ah, wa kai na namo e khani eki namo na hek eti o ama kai dite.
2: Kena hati eti an kai nchi?
1: Ye, titi, we makati kumsa, titi, di haka hapa.
2: Eh.
1: Aki tenk unwa te, che uji, tchom ji, na uji, kowa e aki chati.
2: Oh.
1: Ah, to am tem namo ma, eki ho, te namo na ti. Eki ta kona te hinu, wa wo watem puri anu tsiya wo kurinako anamu di mateta mate tsiya wo kurinako akitenamu nati dina aki sheki jahono shek akutlok uya tin ho ha akutlok tsako amu atibe akutlok tsako tsan akwa watibe kona atsana ja khaya te tsana sasha kate hoje akise kuno takutlok se ya Aro tunya te na kiseta mo awati no kuwati ti hoji akiteti ya kohinya te tau ku o ahe te kaya to he. Akite kare hono te tau chan a cha te wen te te kunya ko te hi kuink e kuma kuink e ku na oma chiroku chiroku ma shue ku koma kushen kuma kushen ku ti hoji akite nga ma kwa to ehe ati kare ti hi. Aku tengah makwa aku tetarati ada.
2: Nah, cakap nak ayat lo, kau kamu tu kau ikan cek cek, kau si kelas nanti kau ki, kena ayat tak
1: kau.
2: Tapi kita ikan si cek.
1: Nah, oh mata TV no, cek cek nanti kau i, agak i no, cek cek no, tu nak geru kena, aku cek geru geru tak TV. No tun no geru si kitu e kai ni sini geru na ku tun te kai si kita no koma te kwa na iya te te makana ngungo ko ma koma te kwa i mwa tita ku no ako te haji e hi ta te aki tan ma ma ku e te ya te
3: Ja te te te XKA FM ki
4: Domma kwa te ma kwena uma platform te ni
3: Ona ten siwa
4: O ta kuna nyeha FM
2: Ata nguji e ya te te kuno Kawan nama kuri ngangku cakapan nak kayak ngom kue kue, anu kue goma berapa itu?
1: Kue goma amat. Tiada keuikan semua tin show mana angga di tua karahu. Kau heguana hati kuana di
2: show mana tua kaya?
1: Di show mana tua kasa nyati tama Di kaya saya kum kuahku, saya kum kuati kuahatiaku, saya kareku inga kawan tua ka. Di ada uikan di semua tiada, ah saya kue kue. Ah, aku mendeu kau hebatnya nyata kah? Ada tu memang TV ngamki ayam kat suruh nak kau ikah? Hapo be? Oh, cara tu cara nate, dan mana suruh nak kata nak halaji kuat? Ada hise nate, ankara kaya. Tahu kumak aku tu tangka, tahu kumata aku jitangka tu, ankara teki kaya nate. Tahu no te a te are ting asiti. Kuan onjite TV.
2: Cekati kau.
1: Cekati kau hentah. pipi am omboka twa omboka ntahati tana kwa kunta wili omboka nte hey
2: no am tim kukukumka ngai tiba nyoka tsa ku hambe aga shwe ku tiku aga tikya shi shi khoti manyo ka bana tese no
1: kaya ka woro ti ngwo ka twe ti yemu mboka gwate twa him ate ya ko te tsa qara him ya ko khubi na ko am tse ka wo wa ti ke a be oh a o a o ya ku aga tse u ya ko twa ya ko ma ka nu ya ne na ta ko ma ta joro ma aji kana kwa ko tio aga Come, take it there, that's not the goose.
2: What's so dark? I'm not to see the chill yet.
5: I'm
1: the
2: hook. Jump the dark hook,
1: goose and goose, said the Africa. Kaya, do it. I'm ye man now. You can't
2: do
1: it. I'm a yatina. Hana came a yako yano.
6: I want to hear you.

0: Tama shebe amo khon xka fmo shebe iri buri he te kom sha buri he tiye te ti tresel katembo timbamba kati ha te te te na am tube desende sesen tuanta ha si u si u certificar ti he examen si u he nyamo gwe nyamo ti u kwama he en no 815 days and there di shuri kwa shuri akung kwe am nukama di vya kejiki kuri o shuri eksamene khan uhe e teglarasham minister a basi se onrvais de am sivi we gwarube nga de departamente na abasi yu yere kwa tim eksamene he em no abasi nge shurikon na ana tlao ke ana abasi khatim shurikon na u khama nyamka khanu examine he em ni reknar wa tshosi we e nyamka tim ta khono karo dam ju amba praji ta maham gwaru bengwa te deisende di jau quick a on ta khono te ko ta ko te mere ke go khu am ta exam ni kam ni si ki a ba si ho ta mo ma sha khu ji ko yu ke en kara te ku ta khuri o frastel hen ne kru frastel session 20 november gara sha ne gwe ta khono pende ji ne ikhama ti kuriente nyamnu te an kaigwe minister a openbare werke te kon infrastruktuur di a dian mcpherson ya ba ji te sana ti jingwe te si departement de he anja sinu anja ngao e hita tuku dingum ateng tsu e huitam ai presidency ko ta ko tem jacob juma ai singum hi ti ti a ka ti khu a juma a jacob juma stakhteng ki jonnele mani a ka ra ti ng kho hen tsu ku shu he em ai ho ki a ki ka ti kham dwa ju he ta ngum sa nahi we ta mek pesan nga ti departement na khana jau khana jau ti nu khana nga ku ta me ti tu o wa khana jau tu e khana jau be ta ti khana nga ta be khu ji a ko na ka khana jau shi o wa khana jaro ma nahi ai a o shi ku ta ku te him ku ji khan change jau ita matlanka ang khwena kwa karati musupi a ya ko tiko ngo khai tem tlu a ki ha o am komiti esiki musiu intelligensi ane jauski jau tandazo se fulo nun kai he iti kyong shana khak e khai shana gwen amang e yam supi tati si filo kwa huita aki ya kuta ko ngayam te masupi e masha ngi kujite hi ji am tinu mu isha jere kui gure karita masupi e honom no masupi e tinaki akana kwa karati masupi kwena anakku kai anakku iye te kui ji ta khono kar darai khatam no kai ka ku am bu isili matlanka e te kun ka ku kai eh borisi khiri wa cricket portia si kwa u khoma ha kwa u cham ka ku em 5 e u kuriji ha kwa u kurite je shu em nyam ka u kuri ha kwa australia se te derban di om akwa nyamoko wokuri gwem no akla 319 wo ngisi akla a wina sano nung wika tsesi wisi ka 102 ki akla si yehu taun firi kwa kwa aidan makram ama 45 karakam mesi karatim pende vian mulder 5 gisi taun kanya tin wo kuriem Australia akwa uyam ka wokuri siki drihon arti nian takka akwa si karahim nung acam ka kui ikat ikwa siki drihon arti fiertin kisi takon seisi aratim purtias kwa uyam ka kui siki akwa tuyohon arti fiertin askis tuyohon arti fiertin takta ka si karatim nung wokuri he e kwesi uhe half tin nyam ogwe bori kwe kame akai kam xka fmo takono teste kom sa hinyem
1: kogum nchumi wasi se wala wa sez manita ki kama siwa ki xk fm yang hiyan kama wasi se kukupit nga hi ahanam ki nchum ovni fresto manggumbum Tuwedisin sesin tuendahang iya nguling senior sertifikati ke eksameni yang hi matrik yang telah kaya ke kukubin ngka ngengengna kwa hi akh nortin 15 ni desende yi hi kandikku gaktu anhawa skola gaktu hi adhala yi eksameni ke veke kwang iya chan ke korasi ke eksameni yi gaktu hi adhala Minister yang he wa vilungsa wa sivive kwa khube angda ke department de da tulta ki palapala thamo ko ta examen ya ta tene ki palapala moku o hung diwe ye hana thamo ko kwa sam ying he kwan ho skole wa matriki hing ko ben ka vanga ka Examen yang he wa praktisi wa ke rekenar tu pasang teknologi de kota agla ta teni chiki thaling aka frasteli ko khube an de ke descending aka vikoma pangak am enwa ki he wa merki ka hum taske te ya ku in o musung n examen ni wole yang kulachin ni ka ge he akunsa ta frasteli yang he wa kulachin aka wa season 2 nak November de kota agla ta chige he diwa kong kwa khonu yang ho chig de ma si de geta ang yam ta minister yang he wa statu vi ko mun ka wa et no ki ka o jala din mek person ta ka hin hum gena queen a ya to gi ga gen ama ka usi sik ang he si ge he an he da ki department de ta to gi thisa mu ku o hung gor ten ga vi ko ma i ge ka o jala ke president Jacob Zuma ya u si to do ku sum ta kang ui hanak au ke Jacob Zuma stakhting zwanele manyi ka kuki hani ya kang ui ta ke chibisik anghi a wagwar tan gavi kwa ma ke chunga ntuduku yunga ina waki iku tum si tuatruku agi ka apangam mek pesen ang daki departmente vi kwa ma iku agi ka at in agdan ke kawahi iku kula ke wana veta yang hi kula kwen hayi ki ka aka statu ngawang gage o yiplinga bai ge singo to doko jalam tamad langa kumisi tisa tuit ge ta ke hana ke khateya yang he wa yek aganini ka he wa coordinator ke coordinating ai committee ke ngulin aka intelligence vi ko ma tandazo si folo yi konosik de kota a kamsa am ya plinga wa item ka de hana ya khateya si folo ya khateya ke sigya kala tu ko ka ke intelligence gavi kuama ina waki o ka kui kan ku gi ga hano ka e ke la nge ge ku ko ne sau ina waki ye wan lot on ka tham vidak on vi kuama te ne ge ta an yam ta ya he wa khate yang na wa ti sa tu ye ge ka hana hum ya khati ya chi bi se pren nga wasi o hum gala bala te ne ka wisi se sin ko khanun te ne khanun ge hin yin he akwasa yi ke chi bi ka kan ku ta ya ku yipling nga ba yi o hosing ka tswa tsane u kan em rakhtaram bu yeseli madlanga ta tsaitam ka chige he vi ko mang ngwan kwa ya gugit a hana ya kan em e ko si ke kriket team pratia ko ko ben ka ka ka wa yi dwe de kirik ang he ka he wa 5 ga ga ki tam ya chan ke vanga kanqenya khu ke Australia ke Durban khu nam kawasi ke aqham sing u ko ingdo qham qhani di bjet de gate anqa ke ko ike qana ke dino tin ni khantin aka lopisi bani ngaba yi o hu wa nam ta na ke du kawasi ke aqham sing u yi he wa tsok a hu honor tin dwe ke fir ke gai ta edin makram fim fir ta kha ke duya vien melder wa 5 ta yi khadibe ge da nga ta anam Australia yi vangan aka ngam dron tin ni ta kha yi ke wana ta twi diga ke na tam dron tin 14 ki seji ke gai ta partia yi vangan aka ngam to no tin 14 ta kha yi ke tsa wana ta ngkan ta tam ka ng ke ngasi ke wala wa half tin ke ngaga em ke mgitam ko ek to la sing ngasi ke wala awa ah to sam ko ngim

0: Walawa ahki ekski FM yang hi ahanam king wami fresto manggumbum. Makum selang ngawang hmi he wahangulang agawi ta akang ngawa jang. Hangula hofu ta kam kun de de kota kam sa dia a kwai he exin s i chige eff na ke m ka parti chige guti hotamani de ge he e chi thwan ai kum ke yi he wa pia candidate hm ke municipal hangula ke hm achi de ke tisatu ge hana ma ini chu khamam ta khanum yi hm giya kun gan e da dia a ge ta an de ke Chibisika ang sikta gita o ta hangula ka ahum tuan hai ke mjuhuma yin hewa rati wiko mpanga ka ahum ke chike he hangula wiko ma kungan hokwa ito giga turuka sang him Dia age dat satu ng hofu pling na waya o hong kamsung ke veta chuan ng sikta enwa ke kakaka veta si turuta ka akham Ta ofanko guzula kanka veta kanguton la na akam ta kanku ye toke hana ke ayin si ng hula yang he Igya gulika hangula kumisi ke iti twa kung hum Ta hofu helman geta ke kan hiya ke chika he kan ngay kwen akama kutwa Dia an ay ti twa yang heo an akak au Askis Michael Bishop geta vizilang ya ta ki chibisi seka moku o hana ANC ke golo ka chikta geta akha ta ki mblewa vi kwa ma giyang la ka e ngalimang si gihe a kamsung u ka nga gika parati ay kaisi gihe kawa si gihe a kamsung u ka ng tiwe desi ni ka chikta yi kong ke chalo ingnengle higu gika hana Tang hum geng tu es sin sin tu naha ngoling aka sinir se frikar ti examini ko ko ben ka divite ngayen e ke ka e a hono tin 15 ni desinde ye ka na ko skolain ka ko hawa ka ti khama e ko ko ra si ke tam vege kwan chu ajik de ye examini ka idre ko he aglam ministry yang he wa vilong sawa si vive kwa hube ang daki department de daki palapala kamo ko ka exam niya ta teni gi daki palapala mo ko ong hanai kwa sa ki dibem dibem ko ang house kola ko ko ben ka vanga aka practice exam niya he wa rekenar tu an pasen technology de kota a agala ye chi ki thalin aka frastel ko hube ang daki desinit aka vikom panga ong hinde wa ki yi he wa merki ka Jika kita kui muku orang sing eksamini wala yang he agiat in an gedan kula sing ngi ai hin khuam ta kula sing aga frastel season tu nak November di kota ag ta ta kula ngawa ta chigi he gi ak kwa ngubun ge khau jin ya chong sing gedan yam ng kula si hautin ai rebelang grupu ta Amerika gi ta vigilang ya ke kun okhama kwe e kawasi gi akham sung u ke queen ka ngau ka he sigi akala tu ka wa he america chigde agia ne gulia ka he yatin ka ge yemen ta vigilan ya ka kawasi gi he at in achib sigi ka nun ta ne ngau ka chigde gi ta akhi cho ke iran he ne wa ke houti achi ke saudi arabia yu ko hana khya kwa sam ta dilang ke dila kambu yang he ko asing dilang ko kamang ngoreng ki hun ka ti ta mang ni ka ng ke riat ko si ge kham sung u ati ge sabot kam ka si ke kam jili ya ng ge ka ng tin hang ga ke si ge wala ta ting i dri ko si ge kham sung ge kam ya chang gan ge kam su ge ge tin ha gan ni ka ta ko si ge a kham sung u chi si ka ku ge ka u ta ti ke si ge ka kham ko ye ta katan jik de order de la vi kwa ma ki europa ya chon ina wa ki asia ka jik de kum khama khue de vi kwa ma ai gi de ke ka kho gho ka nga gi ka ng ko khue to da kun khama khue ki tin ha ka ng thana ju da tin ka gi dang emgigam kun accuracy masiki wala watin dula sam kun nim
1: tama ara ku fay fra minute ki si kar ha te ta han akh ir bori he kum sa bori akh ir kwe ti ye ti treso ka tembon di bamba ka ta kha ke ke tin tamha ti dano kikishan kuroku di borie am ni ufuma kuroku di ho an kunka kuma kike igwi e kawhe e ya ku aki waka kuji di asuji ana XNSA kwena EFF kwena MK party kwena dano good tactician at nam ta kiri ji khan u un ji u khen u ji u ji ushi u he ng khamati koro kushiki te yo koro igui khen u ji u he em un ji an ji aki tui khak un he ti aki dia a mi ye te aki yaba ma ti anja koro e tam koro gun khwenam ana ya ko rati a ya koro we tam no koro kuka oshin kwe ha ka he e hun ka gwem dia a wa ka te wo fum ki in na hi ko ta ku mu ti no ja wa mu te tu ka ha ku hom shu mu te tu a mi ye te kwa ha constitutionela wofuma wika e ya kutaku icharo he ho e tinku icharo tinwe a nca kun utai he ni he kurukuka dina ana mumuti ke he kuna utwenji wofuma ya minye tin aki esi khama anja sinuku icharo he kha gutem dia ashi di ane jam tetu di ane jak uyema ti kwe am Michael Bishop a karati kwe heng he a nc ye kwe na aja aki doro mai tim ana umba para jau ji ukwa naika takona ti ya tu parte ji temaha no tuwe desi ne di kwek e am a kam shuwa ha iye te te mwa mai tim ham Tuwede senten 26 ha ka nyi a sertifikarti shure kwan gara kwe. Nyi kuri siwe u kwa maya ka siwe e nyi amate. No a honar ten 15 day sende di shure kwan a shure kungo kwe gara kwe nyi kamate e bie ke jiki. Minister a basi sa onarwes di a CVW gwaru bin ngate. Departamente na kana abasi ye khatim examine he em kana abasi ye ma khatim shuri kona kana khao sham shuri kona ngina u khama na akinyam ka kana examine re kana ren wa chu khwe e nyama ku gara gwem tano karo dam mba prajita ma khate gara sana gu kha gwaru bengwati an karathiya di jau k e a tahono agarati khuji amugu kwi an ta examen examen abasi khati mu masha kya inkara khuji kunta khuri o bapara hai 62 november sinu garai gwim ta khunu pende ji nge khamati kuriye nta kuriye nyamnu te an kai gwe boris khiri o hem hauti khuri an kunna PSA akati si inamuku aki question ha anja sinu khai kona he inaki an kara khungu gwe enge si inamuti ina America kona te ugwe ni si jemin si u eno anka ku enge he aki akushi Iran si tema tehen autis ta khun Saudi Arabia sa UHM nu khwena kyan ko ku chukun ka ya ko ta ku te ti murunga siki aki kapare ma ngu di fraya nu ka o kuma rihaya ama shatra daga e jawuti be akwanaika 3 agi kwikoti akuti tinga ngi tinga ejiki no mboronga he deshana ti agi kaparem amki ashi kwana shika fry g europa juji asia juji da kyan tibe tane tibe kwana akwa ayecusha khunkade Bori tu hecam he tine kam ekska o tahono te stehavana te komogwem.

Bam bam bam bam radu e korenda kota kete te wese na kaisika. No hinga programs kito a ti swere masa di tangu kwa e kungsanu. Tonga ka radu e koreko kwa korena kuna kete. Te hinga o kwa e an tin tinu an e kam si tama kwa sa tsan inya e kungsaha. No aki kubren apa kwa e ana kute inga si tuene pingi. Pingi ngiye kuwe mboroto aka oiko gapa kwa e. Asi ka pingit an kung tamanu kasi kawe an teute ang kay kung atete tamsiki. No kay astrati siki kung atete tamsika. Kaya na kay kay kutwate na. Kay astrati ki kung atete tam kay kaya na angwite na kaya na kay kay ang kasi utseka he. Tamanu kay kano. Tama ang kay kumate tamsiki we. No kay tam kuy kay kung atete kwenan ki no kwenan sa ita kay ukin na ko kay te kya te hin. Kaya uye e tsao si ka kete no a nguite a kami kain uwe e kwate kami si ka. Tamanu kung e si ka kukwe ta ikwe hise na hi. Kwa kawe kaya kame a tsara sinza kaya kumwate kami si ka. No a kwa kawe mboroto tutu di adi kawa kwa kinya hi. No ka apa blasa adi kawa kaya kama hi no a kwa kaya kama iwe kaya kunya kute hi kami si ka kasi kuin si kinu. Ahwe khae kwahi khae akanwe ataka ana kutaku khae te kwa kutaku khae kunwahi nombe am qama khae nta qantunwe khuyi gobe kwa nqaqanwa te kango mutu ku akanwa te kango mutu ku ikotiko no khae an ana ina akanwa te kango khae si yakutaku munde khwe akahise na tereta ata khae kunwahi tsaranka taga khae am qama si wana heke kitakhore taga khae si abstract mkhuri o anemka Tama kay anawe masay siya kay ngu karasi ya kwa tarita. Taka kay si munu kay si watin ay zita iya te kasi kinyamako. Kay munu kya uyi mati. No yamako ta kunguru wate. No akam siki kay kay akwa ha. Tano kay de kay yamako ta kasi tsao si kangu ya hi. Kasi ke kay sui ya te. No kay akasi ya ikam sa kay munu te kay se ya kwa tamuma tanta hindi muma. Taman tu apa zikwa khaya hiya iwe a arona kutama khaya koma. Khaya ata a arwate taman khaya keri karo hi. Tako khaya swama na kwaten khasi khaya tuya khanga asanate. Khaya inki kwanu khaya aya gyao teko khaya wo wago. Khaya ayo sa a aro kubeta khaya nga asinahi. Tako khasi tsaoski khaya nguya kutako khaya nyama kutako khaya kunwa hi. Hise ata khaya kuruate kunsa o katama khaya ata teko kunwa hi. Khe ata kuwa te khan khe ey e koma te zara si en khe mol zara kwe nui yi si am si ka. Ndo kwa na ayo sa a arwa te re ta zara khe kwa ate. Taten khe ay nga te khe ngewe na khwata. Ta kwaten a zara nga sana te khasi kwe ne bingi khe. Taten a zara tanaten bewaten kuwa khwate. Taten khe pingi nga te khe ha tikan ama ki gwebu na kuta kwa ay e wo. Kwa ne hank ay he wo kawusi am nguwe ati muwa ten eka hank ay ha he. Taten bingi tanaten kihank. Taten bingi gawunako am siki kungwa he. Khae si teko gawunateko tako khae gyao hi. Khae gyao na khae si wokwa ten khae kuwa ten khae yaate. Taten khae ay ngat aati wokwa hank ay kawusi am ohe. Tamanu te kwa kwea wo tati ha atseka karakha wakwa. Ta kha zara kwa ngate. Ta ten pingi ata kha kuwa hi. Khae kuwa ta ha kha nu. Khae nta dawe o san khae mu nu. Gwee. De kha ti ata dawe o wate. Ha ti muwa iwe ti di kunya ki nuki. Ta kha gwee muwa kwa ten kha apa kwa emiyate. Ta ten kha gwee kabal do wate. Ta ten de kha khae te kuwa hi. Ta waten kha apa kwa ngate khae awe nganga wa atse kakara. Ta waten kha gwe ngat ke khe an khe ana kha winga si yo si ka kha. Yise khe ata de kha kwa kota man khe ama ki khe kwa kota ko ma ki khe si kwa ko ya re ta. Ta waten khe pingi kabal si se ta de kha ata te ku kwa hi. Kha sa kwa na kha sa sin ke hi kwa na okri on ga ze ti ata ka ya ta kwa na okri ya te ki. Kha sa kha ngi hi stora e mboro to a kuwi ko ti ko ngom o ikro si ki. No akwe uyita akwe e khasa khange gazi ti ata akwe kwa tezi. Ta kono pingi yama kutako aa ate. Aa. Khe muwa tenu khasin aya khe uwa gwe kwa iya kwa.
Ata kaminu gwehek anyate. Takwate nga gwehe ngata. Iye nge ave iye makaku wa goreta nu. Iye tuya ka ngana kutako iye asentatinya. Isin aye ndewu ehinya kureta iye ahe kwa asentatinya. Kwa iye isin aye sikakusi na kukusa nu. Takunu pingi ngana hii. Taku kaya kawi ngana hii aka si kirisiye. Kwena tek aya hii anka osiki. Kwena uk ai rengana kotako anai kwena uk ai zi angongro zi aki isana zi uzi tesi hi kamsikan as samente sikite miya i khud ta khaten khai miya a ti ana khwa ta ko khai khom e wo hi ta ko khai ata khom e wo khwa kamsik khai munu khrai si bisi e nui samente sin kamsiki nu asi khai e tsang kai si ta khaten khai miya te ha dome e ti koma ha tiki nqiya tek e a Ha koma ana kwa hama kakaisi kakusi na kukungu reta. Takwate npingi kaya kuita wate nukuswere mate. Kaya kaya wate kasi ukai kwena. Akatina kaya. Takwate nambisi iluna do wate. Ti a astrati ata kwa nati si keusa. Takwate kaya samende si kakwana kutako kaya etere kukaya kungwa. Kasa ata kuwa na hakanu. Kasa munu nguji tama yama kumuwa asena iate. Kasasi orohi yihe koma ii kuhe. Takunu mboroto ziteku kumi inga zitaku. Blasa zitwa hii inga ozike. Ata kasakunsa kunu kasamuate. Pes bes kawusi kuhe. Taka kasakuwa na kasasi tzare ngie hi persi blome ziti oie. Maknu anga ohe pingisi kwe na keka mtui kumwa teta inga he. Ata kasakuwa ita msika. Yama kuko kasim kama kausa kama hi kaya yama kaya kasim kama yama kuko kia kama kausa kama hi takwa tenu luna kanya te taten kaya ngate tinga tenu hak siya kwa tidoa tenu hakuwa kwa anga ohe ata kasa kaya kwa kuko kasanta kuzi kisi kuno pingi mwa te kasi aye kasi tsara kasi kwenye kasi kitiata ya kiyat Pingi, pingi, pingi hama kikuwa. Kwa na keema saye korona kwa ta apa kwa ya kwa tatu. Ata na kri kaya komnu. Kaya kiasi kaka kuwa. Tate ni kaya aina guyate ni kwewe ete. Tate ni kaya ngate. Hate eti ataya aaruka ate. Hama kasa ya kuwa kwa ta. Takunu kaya kusi na kutaku kaya muwai. Bingi, kabo, lunata. Tate ni kaya tsao sika ana anguya. Nu kaya kasna keema kam ata. Ndewe eti tamsika tsa kwarasina kutako tsa atseka kwa inu. Tsa oewele kutako tsa ewe tako tsa kuruwe nu tsa ayaka sita. Nu anta ito ane kaya uye en aisiki ya ikuwa kutako kaya nga uka kunya kukwa kasin ay kuna se kaya te kunya kare. Ata ente pingisi ditangwe ya kheri yate. Nu ditangwe teti ya taa suwere makwa titamanti muwate nu tamsi kwa nasika kheri osikite ya kwa. Peter nutewe sena aisi katiata radu ekwana kwa takeke tena. Tituwa teto kase na kwa kwa angu program sikina. Nuditangu sikito atiswere manasiki. Nukamsi kwa nsika kheri osikite ya kwa kia nkere ea kukavana kwa hinga osikini kwa msika teka ae kwa kwa.

0: Wulawa tin ke XKFM yang ye ahanam ke ngam wami fresto magombo fak pribon ku satu dan atam ta kabisi ke ke kundisa yi geta tulu tagin ha kai hi atak o yang ANC wa gwedimantase ku satu ai jangun ngau yang hi ke ku ke kemton park khuna ya ke gi sungi ka yi sike la ya gi ko ngawam matasi yakatwin khama khuya chike he ying he wa okwi kham sike follow mala kwa ke parti drin ko ap kham ka panga kega chidgi da ki okwa khama khwe ko satu ai parliamentary coordinator Matthew Parks ang de ke chikang he sike follow mala kwa chike he chipshe akun sat kwa ke amagan e nana ko chike he program kung ang kau ko ada tuwa kang nagi ka ang si toki respetra matasim ya ang ang deke ayin siye a yi gabi kaya kuyang ka kaisi ta program si kwa tuk kaya kuyi ta kusatu nuku lagi ama kan nagi ka ang yi wafak bunde ay sin kuyi lanyam matasi halimang kita ang ang deke chike he kanda tamu kagi kwa kwa esa ka pi ayin siye kagi ki uwa esa ka pi ta yidgi ko ngawa yu si sing he si ke lenyam ko satu gwichi si ka kala tu ko ka kai kam ka ngum je gi ta hangulam ta ves ka pu minister ki vilung sa chaku lond ang ndega kun kama kama khwe de khon ya chon matriki ke province ya chon dewe tru ta a kam kama khwe ta a kam kha dang ki chi ge he matriki kum kom ta ngulin aka senior certificate examini kai kam ka nga ke ngulin ka ta kong siemen yena siemen ta khadi sindi ye he kan khoi da kun ho school age wiska khuna ye examini de khota galam ta chige he sigya kam sung u ke kong ga konda ke khaw dang khewa kong khewa akhan tak tak percent chige mate ke kong ko province ya kwazu natal khewa province ya ng he de wit do ke kong ye ke kong wa konda kang hewa nin ta ko 6% de Veskapu, kelman tiga hit di bagi kong koma triki kiwa akan tak tak koma 2% de ke kwa iye kaho kiwa 5 him. Londi tama triki en bagi kle ya ge taku ke kong hai ke imani chu ukasa yi de we ke we long sa ta houtin gani kuna houtamuni kong tuwa notin 3 desin de aka matriki hindi kota gala examen ta yalf de sindi aka trigi hin khaw dang ki tong go sigi a kham sung ui ji gi kum khama khwe ta ele area hi wo province wa le bo khang mai le an de ki ye he gi kho hi a galek samin ki honot in 25 ta de sindi wa yi he kan khoi ga tu an hwa skola ta in 5 ta de sindi ye he ku a kham u in wa ki ye ka sigi a kham sung ui khani dui e yimatriki e ke dwihegde agala ta mailage anunde ke department de ta chige chibse nuan khokwa he nawake ko ang he yi aga ka longsa ke examining tenis ge da ku ke muto cha yi ya thisa muku om wana akwasa ke vilongsa ya anunde ke yi manang wisi sin ma dwita khamsung o hun examining center chibse se gya hun diwe ye examini kula chika hi gya khali ye ig to to ghalam ekorasi paus leo ta kyomeli ya siptali ke rom ya gichwa ta sing achwa ki ka hi chinwa ki khama ya suam ta sing au khakam doctor lo ta fesa ka ike o ta ike wona chinwi ke ya suang ka ike kham ta gin ha ge plinwa si o hu o khakam paus leo ang ta ke chika ang wa chi malili ma takani ni ka anga thoda kun ngau thama khwe gi ka he sing ngau sing hi ka he a o thakam ta gwiji ke he fatikan a hana ko e kang kui ya ke vege nga ma chi dik a ko gi ka pangam leo kama 17 ke november ta kam yalfu ke dui ga uwa gan ko panga ke yurgwe argentina no ke peru khuna ka gi gi da tin agan kem ke dam kan hun ektorasi wala awa tin skis 12 kan do sam kon nim
1: tsama tine go tao fir ga minute en ke xka fm ke si karago tsama nge te tano tin iri bore ya komshana bore tin iri kwe ke ye te ti tresel ka tembo ba ma ka te ga bore he ke te tina am fak fer bond ku sa tu wi ka e a ke ga siu he en f voorzitterem a en siesim gwende matase setan kusatu si u national kaising ngutin kempton park kweki ana kai kwa tim kai tin kai kujitesa na tin Matthew amatase kien karotinwe aki kui kwenye ya tia kutaku kui ya tink aji am dri parti aliansi si uko hem kusatu parlamende koordinir dara kusatu si di am Matthew Sparks ngati aki huji anjatin kwana ka kana kung karatim aki ambritin kuhe kwana he mwishana tibem ndew kwana he aki dugu tukwe matase mhete san nyana tinirita ama ngati kan karati ya ANCA kuna kaya jite ti anakana uprogram jite kutaku tengu matim kusatu doroti no fak verbonde aki yete darana kasi UHM ya tim matan si amadowo ti si kana anja sinu nyam titi ANC kuna SIK pia kuna a kating ko kaya ko kasi nuko sa tu e kasi u akana tekoro gumana rejam Vescap si minister amitri na di a yaku lont ngate kama dowo ti kan kara ngukuri siu matri ki he provinsi siu anja hasa kara hinye guta ringge ti ngukuri siu matri ki kona akwa si u sertifikarte kau sertifikarte siu eksamen he yala ngu manyama ti inan siu bentak deisen de di suri kwa veska puki eksamen gara guem no ringge ti ngukuri siu ki akan tak tak persen de wotin ko jilu na tao antuan kara aki kasi uwe ahinye tim nge ko nikantak koma 6% de kana siye ti ves kapu kasi uwe akantak tak koma 2% de 5 ka dangwe ki akere tim lonti matrik na takuna ta kuna am che ti ina mungu tomta Gauteng kasi uwe 203 days in the dim aki kandidati akautin ki of shure kwa eksamne garagwem yalf deshen de di shure kwa nge tim kuri ki garana tim yal i era provinsi ki le bohang maile nga te shure kwa na ngana wana tin 25 tak deshen de na shure e kona gara karanya kung kwen na yana 5 tak deshen de kaya ki tin ya kasene kona shure kwa na ina aki khawana khang kuri he em kinya matina maile an ka ti departement na karo nga uji an aki mun ku ka tra examen gara oi guji an manga uji o o te kona ya ku ta ngu ya te gara tem ama an ka ti no mi ye tim nke si ka khana mun te examen nga uji mun ku kyan kara mun ma shure kona ati u chaka kyan ga ojiki an gara hu te ma ya hun ka be te gara te te tiska buri shi khir uhem paus lio ama khemeli spatra shoka roma ka gwi ku u khiti kunya te am di sho ka hu ta mun tim doctor na sesa tin shika ana simu ti a ko kunya te ne ka hor khitem paus lio na tin sinu ho he kunu khana question kha simu tim ninge si fatikan ma a ka di kona nu khama ti vie ke ji vi vie ke ski khama ja ho ji ja ho gu be khama ta ka ti gu leon ama 6 to 17 november 11 sai si khama kun gu irugua argentina takhono Peru ang jokam bori kuya takhon XKFM utis kumungwe kame 12 amokunumu.

kwene timu kan kuniki venunga unanga oktuni santi kwese kukomkara twa kende kurukwe kit and tumsa twa kwata tams ke hikyo te te areko ke hikiri te kurukwe twa wo te tengo e kao tati te e ntahate u trezi ki temu mwa te yen e twa ande kurukwe tangri senve tati mara ke hetsam te kao anza te tati ta kai kuzi kiti doka anzi tama te nga kona ki tsuni sande kurukuzi hiyako hazu fail rate anya ansen tati kurisi u kheri u etemu te twa kwata tams ki kutuya ha e kum a tukams ka temo faila khave before pl tinge tuka ha kuma tino faila khave a hinzi temo nde kuri kuzinya ko a tati ko ne he thi anga ziki a kwana zika is ga thi ande kuri kuzi utsorozi sino weiko e weiti ti ti do ka ti khama tin ko e kwa ki te tsuni sa tse kretin ti kuma tin tsuni sa anze a ro ho zitinzi e program ki te tse kretin ti kum tati ko ne thi a ho zite ka ku tati program ngi se ko yams na fata ham Bore ngi suri na tengo ti a kata ti heng ta e ngi di kisa hien kwena ngo sure si kasiya ku hing eska khanan u tu la teng si resiste siya ku se ta tim nung kwenzi hang ta kwa kwa kom fokande persone mot fandak pe di skuel hele tu la teng si resiste khanal in le se name is was fokande kwenzi ngi ta ha kwa kwa kom Sangari Antonio Anastasia Armo Elisia Arturu, Kezia Arturu, Bettina Dumba, Yalsi Giles van Yerder Lucas, Sophilia Lucas, Sostina Sibongo, Sabina Sibongo, Yarno Sunyonge, Tangun Kunenge, Akeke de Radio Tan Hiako Hana Utula Tangs Resistance Yakom, Suresi Kase Tatin Kuna Anam, anziti bori ko khosuri na tazite a ka kota tim programme nge ga ko jese ko yams na kwa hango sia ko khirisa hiem e timu kan yafrek amade kwatio yafrika journal tamet programme data ke enzame ko tiseta to darana aisa hiem

Tres ka tsame ya ofek ama ko 16 minutes yang ke kara kwa radio nertensi van oni ga FM kin programme journal tame tenxe kwa namka den sta kan e kiti seta do darana qare ka qa iku sithi ya go sithi moti qa iku ta tim programme nxe se ko yam sna kwa ta hang go se ko khirisa hinye 12 rek ama de kwa tyo borete se ko tekre ko msa hinyem ori go khosi suri na ta zi te moti te an ka kwa te kha program kim ta ti ya khosi te ka ku ta ti program se ko yam sna kwa ta kam zi kim te mu kan october an ko mate an si kho ngo e kwa kha te mu kan kho ngo e ma tsu ni sanya ma ko te o khason dit an ye raka ko kwa kham ni to te mu tsu ni sa tsu tsu wa kwa ta kam zi kan tang ko te o an nza te qe o sna go tam Konek eya khati an si khom zwanga at sarakwain kwen ate mu kwen saraka kususun diabetes zwanga at sarakwain kwen na asma ki zwanga ak eya at sarakwain kwen ate mu kwen saraka kututuwe ak khom kara tutuwa di kamska nga konay ki tew an sa kwen sa te kwen sa tati kwen sa tutuwa kwa ta kamzi ki nge te ayoni sa te khom kave tati mara kwen sa te hii tati kwe sumi ki te za ta kono sa te kwen sa ka tati konay trek am si tutuwe as ya konge kwa kwa kamska kuhu zi nyama kote trek am ki tinzi te mu nyama ko suri ya komi ya te zwanga zi eya hatsara go inzi tamanya makotemo tsu amsna go nti yana ka zwa nga tamanya makotemo wo ka tsame em ntse o tsari do ka te ka go tswa kona ndeta te ka go tati ndi kom ti tati ka zwa nga ama kona zwa yam go tete wo go te o inzi ke te za o ka te go zingi a te tse o sna tsa o ka nya te tsams ka te wo go so sen ngzi ta go ntemo sa sa make di kona ka tama te mo te sin wo go Mututu wa hiya kwa khate mungye, atrek ame sahe e wote ve trono he kwesina wote ve tamzike, yama kwa anko ni zwanga zita mate wogo te utrek amke, na kwa na iki tre unisa tutu wa te tamzika tengye, te ve ayonisa, so mzike te za ta kun saazi ya tre unisa te zao kata ti, mututu wa khate mungya kako kukeri ti, he tre unisa kaiku zi te kaiku sa te zao kata ti, mututu wa khate mungya kako kukeri ti, he tre unisa kaiku zi te kaiku ta tim en un skete wo kompo

0: tsama 12 xka fmo amogo tsama ngwete ta gone 12 re borie komsa bori 12 re kwetse ye tete tresa ka tembo no timbamba ka tega ke ke tin tamaga gd economy an kurisi ki a 3% de ka chi ye ko si ye tim sere ga khona a khona mi ye te tung hang med was there sidi kona ka anta yetim yele khwe e khaw kai twe shiri he ngu kurishu kai bangko kushi a kai tim sikiri he ti nu ji kiri he e wo gwe akwana ikam no aku aku a nuru ye di praise a dollar ham iyete khanaki yelangum ki anja 3.1% daika akwa nai ki chi yetim polishana sesa te kirishi tesana ti o shu em no 3 aki tun shahi tinju hem ngi he kung te taxi aku am foleni ki taxi dik amaki aku ti aku ji o kapukam yes pollution me ti karan firen der ta khuri khu an o ti u ka e si u ka dri di khu aya ti a how to ski group di ka ko aya ko ya how to e karo tim no ti ya oro kha e te ngoro anenja khere ti kha on no mbor nga khu an ta hin khuri nu kyang ko kha tim Tui he Franklin D. Roosevelt di si u ngi primer suri si u he ran barak ki aki suri bayir lakham na takono taku na takwaka di school of Victor Matloha jawa kemungku takoro kuitam ngin kakam kuna minye diin ya ditatiwe aki mitri na jawukan akwe kana doo tiwe akwana ka kai kutia ditatiwe tuitui kuna ana miye te kharati siyaba sure kona ana klasi jingi afrikan jikuji anja kanga ditatiwe kuna mitri ya tatiwe no sure kona ke hem kui hama karo wo ditatiha pendeji kui shashi kukuji kui iku ditati pendeji bori shikhiri oen Una ng society ni kwa uti anki kan karati ya di kwe atwe resenten faif takasi ya gukuri Chiru jwanga cha agwe kan karati ya agwe No aywe ngu kwezika makuri te No society no asesa ki suri na tim Firin tuan taka maliyun di kwe ki hekuri iye te Jwanga cha arita te Kan karati ya lakwe jim Me 750 million di kwe anyu yelang mwinki mwinti ye te chiru jwanga acha atita. Kubore kam yene kam XK FMO takono testa kawana teko mwgwe.
1: Firi mini take kama 12K XK FM yang he ahana mkeng hum omi fresto mangumbu. Gole ni aga ekonomi kawan ayachon 3% de kanwata a chawa kawaisigi a khamsung u ke malik ga hana uwa ken smart intelligence ke chigajik de gi he athak tho chaw thama kuya kawisi se ke kai he ngai gulatan ge dan ke mede usti ya gani khunam tanguling nei hun ke yin kwa ge khamsung ka ta kan thu jango ke bangkok khunas kyan ka ui ta ki chisi ka ta moling geng gaji de gita click thama khwe ying he ma kongong a thama khya ta ka wasi ge a kham sung u ke ngai ka itani ge ta ga ge gan ye no ke olun ya plusu ka cho dung tua honoti dollar ke fati ta ying he ko sung ko wisi ge ta a kham sung tho a kwa ang da ki ka chong nga wa 3.1% dim ta plisa fe sai ge ta a gan ke kung inawaki tu kung nga dri ka ihi awa teksi nga gulia ka ihi gya umfoleni ki kapun ya kong ka ihi polisa ahna kwa ikang uida firin diartaka kawa ta na ke du mon ke sulo kam ina wa ki kon i dri ye to i ke khwa ki ke he group jin ai ke kho ton ai ngui ke tin ha yim ta ya ng khai si ya ng no jin ngwa se ke tra ta lo ko king ke kam ta tu tu ya i ke ni ni ka ng ge tin an ge dan ke freaking d ke roosevelt school mt me kon khwa ke ranberg khuna wa ko eng helman skore bier kham ina wa ke click play ye atisa tu skola wo fu yang he wa victor matlocha plinga wa si ongo khaya ke chalu m bier le kham ang da ki ka he vilung sahana ka hm thoda ku a e wo ka ko wa chi jala ta vilung sa ga chi du gi da sing mu khama khwe tu tu ek ong hi gi da ng da ke kharat si wa dim tu ang wa ke classing yang he wa african si wa i ko ku awana vilung sa ga na gi chang vilung sa hanak ong kula ta divi ng he klasingi ku a wa UCC pending huwa kan e ke African sim ikorasi ta ngulin ngay hong aga fisa ki ta kha da ke jik thwa ki kai si ka wa he kau ya he wa 2005 ta ka agde da kai ka he uang ogon ulu si gita awana jik thwa ki kai si ta ka jik da gita achau kama kwe ta tisa tu muku wana chok tani ang akama kwe fisa ki ta kha da ke kawa si gi a kham sung u ke ngkhalen khale ge khu ya honor ti ta firin tu nak million ji thwa ge kana khu ya chan khai ga ngi awana koi khai si awa chi di hng ta ka ni ni ka ng 75 ta million ji thwa ge ngul ling ngi hng khai ga ng igyam kem gi jam kun hng ekolo si na si gi wala awa yin masam kun hng ke khon thalim

Nte kom tati kona nki ku am, ti ya kona ska temo his na kono, a hot yoka ik ete kona sure zaus ya kun sa rakako, raka hoda kamska a arwa ya kako ha, sure si ka si, makona kits and kun sa kiri hit yo til kona serete kaiku, nge a hung zite hoda kamska kamsika hankote, munta a hwengote kwaraku ka guritam. Tazi tinsi kaiku zikite kete kom tati kona titoka teno, ayonisa. Tian ewe ya watango kuriyo o tsan kutaku kite ukwana ngo tata tim ngakwana ikiti doka te aziyo hazi kwana zete angu nte uta te ukwana sure kisi ya wata tamzika kwenye kukezi ate yama kutai kutuwa te tamziki tazi tenzi kai kwa ikite tia te kerente koma te programe nga yurna vati san mutbieta miete seko ya msina wata ha ngo siya kwa kiri ya go yen iriek amati kwa kaa tamzika toti siya kuhuta.

tsama tibie tsama go ex ka fm ki te te gone tue ri buri e komsa buri tue ri kwe tie te di tresel ka temu sei si kuri tue he tsana kara tun spatra o ka am ni atwa shi nu ke u kwinga u ki imtlatli ki derband o poko ka chaitin ngesi tsau kun tue di kona nu nga u ansiki u ikere ke si u siki khana si wota nu tue nge plus kamara ka ara kutaku khasi u em kere dam nu tsai dam tua nge a ata hinye ta kui am khoi dam veskapu si u polisya na se sa te fi rimboronga je unsa ang kahin tinji kau ku atesa na tinji ukan esu uika Belleville isu Oceite ane Cups di okam polisi okan ngati kwe an dake kuala ngati ngukwe ki kamisha na kwe nukam cha nukam lakwe taspatra ka gwe kutuku uita chuhiti kuala an kati hujuku kaha khanatu anikara anak kwebe natahin yu kau kwe ngati taratana sesaya kwe ham borisi khiri uhem Rwanda si king te rai kara aki kwa nga ushi ng formula yin si kwe kwa wukuri he si te kwe kwi gwe nu tin kurina kai kwe te tin kuma kai si tamaka te tin wukuri tamaka anka si kutiku wukuri te oh amanda ati ang formula yin si wana si waka Stefano de motikali ng e ya kutako ang karata si khana doko hati intem formula in wokuri heng hem kuri odi nge asikis kuri odi Afrika siki anti ti nihentin dri nihenta haikam kaya lami ki South Africa si o wokuri sana him no wokuri onga oma ama aka ngomi te si wokuri ui gukam no tui ngunang yana tanga utum kaparem am ki ke unga utakui ka khali si usiki yete ngom sana gwem Bori tuwe kama fire kama takono X ka FMO stekabana tekomu sana gwemu.

pasi o ka tua tiki he kompasi konku o ka tiki he awa partain ai a dule nui. Van ka wa hola. Ka wa tiki ka tiki gu a ku vanga su gu a tau a tsing. Ka tiki he a tototu a tsing su gu a tau a tsing a kandeya. Ku vanga awa nga kandeya. Wa tiki ka ya tatu morupeng wa heke nung heam ke mpruhan as ya tswang ka o zike wa nai ke enku at data tisa ke ka ema tisa ku ya mqaqome am ke qanqume e he ka tsike he ka ke qhala ke nai ke qhala he am ke kom a tsikan da to wa tsitsi mto go tlo ke a qaqoma de se ba da verskil khan mak tsukula ka asin ya ke qhala tsu an e a ke qhala tsu an e to ma ka qhala de hangula den kham juma atu hung ya dumina municipal parkising kwati deon tudu ta sinti ke ka kwa kwa man ka tsike man hei mak to ke nga mak to ke nga hei ka me wa nga ka ka kama ma ka tsike tin kwa ke tsa o tsuku mo kula tsu tho dins livers mo kula tsu tho mtsi dumu so bo ma a tsu nga ba mtsi dumu so ma a tsu nga ba tere vel ke ma to ke u he o ke kumi kulu su terwega mak u mak toke u ka oke ham juma ma tu ma aku ng ka tsike problem ko game mak u gne u e go ko e ke tsike e ka game mtsi dum or mi dum ma ge ka ngi ma cha u na ba ban mi a toke u ka kala mi ka ke ngi ni nai ta u a tsi tswa or mo ke ngi fer a a ka tsi ke ngi ne da is fa khurut men sama tsike la tsu du tsi tsi la ta ta ke tsi tsike ta wa yin ga ka a chi ta ga noi ta to u kham ching ma ma chu ta wan kham tu tam ma kwe po ga ma kham mem tu da ki chi mo lu lu mam tu da ki ai ma ge mana skola ai chi ge ma ngo ai ti ge ma ngo ching ma municipality ko sing ha ju ti sing ta a chi mo ge kham ya e ga chi ge ha a cho he ge a hangula njuma a tung ya wa ka njuma atung ya wa anga wa njuma atung ya tsa a he akha ke hamma ya kha ke gaya la kha tswa o ka me agya a fola ra kha ke a dire tu ya a chonga wa he wa ke he tsi thondo ni ama tswa sitse ke ju a khe koti a an ju ke khun a an ka ju ke ota an a tsa ju njuma a tswa tso ka singa dike ka ju khonga va ka se a tswa wa ka ka singa ba tswa ka kala ka ngwe ke mi dum kula kum makula mi fola rakh makula mi direto he matso he agolta din sliver ha golta tsuko magi akula tsuka ka tsho van anqoma anqum anqoma de zeva ta persikal kan mak so tsinga tsika yo frikishin sim tudu tan hatsika ku kwa ka tsuatske yo ga jekem Mhika, tam kolinwaka, tam kwasinka. Angaika, or angai, or angai, or angami. Andi bachen katutaku nkamakuya, ta timbuya eya kawa guchalohi anga. Mgisinga la fardoan, ikuwa fardoi, nikogudu katiyam. So, mtutu singa tige ato, hegde agava, he ang he a ballot paper papelo sing he den an ham a tutu nta a en tutu ham juma atu ya pangata juma tu ya sing ati ya sing ati ngati ke an kung agnu wa ya yang ngai ke chi kho ya ngu yang ke ng chi ami yang ke o de ma chi ha yang ke o de ma ma ng de ng a cha cha lo ya a de ng a sing ko chi se so kawa tsi sing ka tsi ke pa sim ka pai ma ga ma me sing nai for alm e he ga la tum tsi for alm e he ke ga la tum tsi m sing nai ka m fitika ngu tum ka kala m fitika ng ka tsi ka asin ta tsi a ng ta tsu la ka asin tsi ya ka le ng a ka ta a kundisa tetsa not kundisa ni tetsa not khabir ni tsu la ka he a ka le ng ta ka asin ta ba ka he a tsu he a go le ka ka la ng asin for andrang kakak mahi kung agi uatsu kakak to
kuwa ke kam ke kangu taya program ya chua ngang tama senta mula kita ngem ke program ya khabesi ing program maulizu kwa kika ngwa ke kanda din staka kama ka wala kwa tuwe kwa 5 minute ta chiku at khabya ura chiku afa ka wala kwa tuwe kake dihar ta kham nita te kaka program ang heke ngutuwa heke gangu ke program ang achua ngang wami Oscar Kabinda dike kama kama ke program ang wa SIBC vilungusa dike ngawa on avanglek perkisang komisi nga amana nga akho tuma ta pandu ayakaka ke bunga wisa se yike kwe kuma ke kukuma nga ati tiki ulega mkandika usisita nga Abel Vincent's Victorian maginda gita sika man nga wa ii wala e ya uang na e dama ke bunga ya platu ni nga egan sinu ya kumasi mingu ke bunga ta guma ka wala uwa dri iri khalam tunju ta akamu kaya program ayatunan tuma ke bunga e tutulon sila.

ska FM no 107 xinxeke nekara ke mntu sam msafita encinto ke ngecamsake qala camchuma emsatiti ma kawucaqwa xa emsati ke dwe camsake fifth harmonita ke chimboy emsatiti ma yaqwa xa camsane bese ngeqala camchuma ekhusena xhanqamtsa oqonqa emsati ke mtsa wola ya uca khusena mtsa qwa axa qwa ku mtsa qonqa ngamtsa singe uqa iqala mtsa qwa ngqa awa bibongo xa kaqini mtsa mani thusi ngaka ngeke ke kamani ya awa singe ke khusigana atso qa khusigana apala pala qa khusigana a otoa da seng de ke kan nga isi o kan nga si apa sa seng nga o ka usi tsige kang a ano da ka kwa ka usi na tsige kang a tsung to tsige ke ga jala kwa ka usi na kha na ke mtsa pasim tsa seng nga u yina ga tsige kang tsa ama ke ka jala kha mtsa yina ga tsige mtsa seng ke ka jala kha mtsa sa tsung kwa kwa ka kwa nga mtsa ke tsige kang a wa tsi jala seng u tsige kang a to mtsa mani kwa kwa tsa pasim tsa seng ke ka usi ga na a kha mtsa te ke tsa mtsuma qala e tsike he kang a no da ga tsike kang wa tu apa si asing ngi ke ke kang a si o kang a si apa si asing ke qala ma bahane kwang da du ma mwa khabe kwang da ka kwa tsike kang pa sim se teng kwa kwang tsa bo ke teng mo da kwang ham tsike qala tsam ke da wa ntsa pa sim tsa sing ke biendo ka ke tsike ka ke ya tsike a no da ka ka pa si kang a o tho ha bre ka ka wi sing na o tho ya o sa ka wi sing na sing a mani kwa wa ngi ke tsike a plani kwang kwa a da asin o ka wi sigana a da a tsang o tsa ka wi sana qara khamsin ka ke tsige a plani a ge khiqwa o tsi a plani a ge sing tswa da ka wi sigana a nang da ke a khamsin ka wi sana a tsang ka wi sana da sing da ke ni bi plani mo ko ge khri da tsige ma khiqwa mo plani ma sing da kwa tsang jela ma qama da kwa tsang jela da ma pasi ma sima ni rinu ya e ma tani di o ko ra ka khana ke ntsa pasi ntsa hm o ang pasi ang ke kai tsi wi sigana do ang pasi ang guli tsatsikana o ang pasi a bakli tsaka wisikana nga jala khama atswa o ka wisikana kang a kuma a fuka ka kha ka ke tsiki kang o o ke tsi a ge seringa ma ga dung e a no da ka tsigi sin a nga da ke tsi a tsoka o a tsoa ke ni tsiki ma ngwa tu o tsiki ma to jala o tsiki ma tu a ka jala khama o tsiki ma tu ka khwang kwa ka wisikana nga da ke a pasi ang e bisliti hewa tsige moto oi tsige moto jala e tsige moto kang e daga tsige he kang ang ka thaga kini tsige na hachi atung o yin hachi atung yin hachi atung na kang ta ki kana viendu kana kang a kang a a tsav kang a o da tsivisi kana a a plani sin tsot jala van a nga kona ta asimo ka usina da tsia so koka a tsige atung o ka tsua jala kwa o tsige atung panga ka tsua kwa kwa tsige he atung kang ka tsua kwa kwa tsivisi kana van a tsua bisli di tsivisi kana o ka kwa viendu kang a ki ne tsige pasi o o he tsige pasi o ka he tsige pasi kang o panga ka usina ngang ta ki ka wa a gya plani he ke khichi awa ke gya plani ke singchi he ka tsot jala a gya mana ya e hang a khing lo tsiga na gya mana ya he a tsong no ku sian ya song ka ki a mani kwa wa da tsigi sin kwa da jala a mani kwa wa da tsigi sin kwa da to a mani kwa wa da tsigi sin kwa da khama wan a khai ka wisi gan do da ka jala khama tsigi a khai kwa ka ang pasi ang bisli di ki tsigi ma to e ang pasi a bisli di ki tsigi ma tung ka jala e ang pasi a bisli di ki tsigi ma tung ka ka to mi ang pasi a bisli di ki tsigi ka kwa kwa ka pasi ka to jala ka e ka pasi ka to to sing ka e ngai ka gen a mani kwa wa ka wisi na da ka jala khama wan a nga ne bisli di ki ma tung tsige ma kong e ma tung tsige gyami e ma tung tsige kang ma wana e ta ka wisana ngang ta ki kana tsa mo sisi a sing tsige he a kheu kwa tsige sing he a sing kwa kini ma tung o jala kama tsige a kri ka wisana ta ka toa a ki tsi pasi ka jala ka tse a kri tsi wisana ta ka jala kama ki a nga tso ka tsiga na a kri ka tse plani ta ang ka wisana wa jala kama ta ka ngang ta ki mtsang kwa o ka tsi wisana ka ang kwa kang a kang ham tsa ki ka wisi mtsi ma pasi mtsu wo ta pasi mtsang mne bes le tiga kini tsige ma tsoto tsige ma tsoto ka wisana ka ngang ta ki ka tsoa tsige jala ta mar ka teno tsige gani gisin kang awe ya tsasa de ka wa tsiga gya a thota o tsi khisi wa thota ne si ka ke mtsima kang pasi o o mtsima kang pasi kang jala a wa tsige kang pasi mtso sing ne ka ke mtsama ne tswa wa ka u sina ta ka to kham tsama ne tswa ka ka u sina ta ka jala khama a plani pasi a sing mtsima ni rima yang a o no ta ka jala kham plani ne ma ni ni khoma a tsona plani ni kho ma yang a ba khani no plani ni kho ma yang a nngwa ta a sing o ta ke tsigi wisi si tsega khon kwa o tsige ga tam kwa apa si ang hege ki apa si atutu sing akama mani ko da ga kham sari msa pasi msa tutu kham sa tsige tsige kang a kham msa tsige kang jala msa ka kwa khan kham sa o ka kwa kham sa de ki kwa e he asing ka ki ane si ka ki atung kong ton si ka kong ton ka he nga
chi ga au chi gising mtsogi singi aplani yekwa utwa chi gang anho tu kwaka aplani tokwa chi gang anisi kwaka daga ngdeki chi aplani khonko apasi akak ha singi ki a siringama ka igi a kangdeki a pasha khukhung ga khukhung ka magana gi akana kang ha diga wa diga khabareki ngheka kini a aki planning chachi gising aki planning chachi ngi tsengi mtsati di magata ni kwa a gqa tsamtsa ki tarangindo lagi camca kala camcuma wah wanita muska camca geng funa weh na wah mesti tengah namca lagi kala geng mesti dia ucap camca lagi tuh camca kisah sinfoy tak wanita.

ekska FM unertin siva ngeke ngeke ke mda samsa gitara ngendo ke gicam chatam sasindi wala ngaya kam sari drik ibeng ibeng ngumina mda samsa gitara ngendo kia wanita mos wa mda sade ke gicam sake ngifuna we na wa mda futi ngana mda sake wala akta chora mda sindi kala kam chume kawisi mda sike matka mda sike wosa kala mda kora kama kawisi sike mda sike ki kama mtsani uhanga to kham tsam so singi chike he ang ho to to tsi o tsiki ano da ka to tsim tsam kama re kana tsam sisi ina ha tsiki he asing ka wa tsiki he a tsotla ya ke ka jela fa singa ke ka tsotla ke ka wa tsiki a to wa kama re ke ni ke tsika jela fa kama re ke ni tsika masing de ke ka kama ko masing de ke ka jela kama ko ita kana tsam sisi a ne shi ke ki amani ko wa wana tsiki he ke ka ka to ko amani ko wa wana ka jela si amani ko wa ka kama kama da mar kana tsi a tsing wa katiti kana tsi a tsing ka tsimsin a gasin kuma tsi da gasin kuma tsi kana ya to mtsasin ke a gutiana da gumun ngi ga tsin ngin ne shi ga fata ngin ngin ga da gini tsi ga mum tsi mum mutsu kuna ga ka ki guga dole ngin to mutsu kuna tsa ga ka ki gonga dole ngin kausi si atia mana ya etige asin koka tsige agbege sin kai kama ke ga tsotsi ke jala asin ke kama ke tsotsi ke toa atoa agutsana fa atoa agungtsana fa atoa atlotsana da kausi na ngende ke pasi a khi amane kwa wa da sitsi a khabar ke toa a siringa ma ke ga ka tsone ke a ke agungtsi he ga tu khamtsi me ge sin kai ngende ke ni atani da ngende ke ni ma pasi ma ene du khabar ki tsang gi tsigi sing ke ga na wa agi kale mona gi tsigi sing ke ga ko lagi kale mona ta atani du ta atung ki atung tsigi sa atani du da ki atung ki a o ka ga na atani du khabar ki ta gi tsasa ta ki tsigi atung ki akhama ka tsigi atung ka ki akham a siringa ma pasa sing ki a ha akham ka ma ge ga gi a sing ka malili ma ge a ki khotlong he wa sing ge ni gi sing atani awana tsigi si he nga so ge ni kona kang atani du ta tani a awana khama a siringa ang hedegi magi wana ka khisi ge manghotu tatske magi wana ko ka khisi ge manghotu matani ka ku yina khati di tske manu da khawi na khati di tske manghotu matani di da gawana tsiga hi matung ko matani di da gawana tsiga hi matung ke mako ko o tsiga magi magi ma pasi mako wana ka usana ngata ke plania e yang a khitka ka usana plania e yang asin ko ka usana ngata ke atung mwa tsige jala fa tung kham tsige jala da tsinga ga na ka akuna khitka tsige tsige se wana tsa ke mja singe ngu ngu mja wese kwa eh agda no doka kama kwe tia wa kale ma imsa hatu ma mwinka ya kufa siki aka imsa ki ditu na kiste gani kuna u kwa eh nwe kai na kwa kia fa chasi ni kakrisi todaka no doka kama kwe kakrisi atungke angu wana katusi atungke ki angu wana tigisi na mara tige hawa ya kwa wana kawu tige hao hi akuma saka ngoka katani wa tige hi atene wa ki gani hai ya singa kini atene pasi au sing siringa gisi nki afu ya la kama kausena kanga akhane ke kala tsam ka etsi ke ano da khapa sa ngi ke ke akongtsi ya khongwa siringa ma akongtsi ya akala tu utsama e ba kala tu tsam gisingi tsiga atsi khabar gi toga am tsa gisingi a ona tsiga na he kang apa si akong o tsiga na pasi kang o khong ho panga tsana pasi ka o khong ho jala da ka wisi ga na ngata ke tsa jiwa sing he u tsigi sing ke khale mona tsa jiwa sing he u tsigi sing ka e him tsa a ang ho to kwa tsi tsiga a o he a tsoa mungwe fa ngwa tso he a clothing of mutiny tso fa ya tso ya tisa tsikhonwe ke siringa anonde ke ke a ya kwa tso wa tso khili wa tso khiti ke a ke plani tsa kwa ngwa fa se tso singe ka wa tsike kang kana tsa musisi o kana wa lo sika na tsikwa pa si yang ngwa tuwa ti ngwana ngwana kang ya ya hona khama tsi ya ngwa to kana tsikwa pa si ya kwa de tsige sing ngsinske he ka nga jala khama ya kana tsikwa pa si ya khi mtsi plani ma ya tsong ngwa tsikwa pa si ya tisa tsikwa ngwa ke mano da khatsige ta ama kula tsiga ngtsami ama kula tsige ngoyami man kana tsikwa gya tsige ka nga ne sike jala tsige ka ama he ke ka jala ya ta kana ka khangam tsare ke a he a o tsi wonang of asker ti tsi angla de gini asker ti tsi ta tsi ga khabare ga tsige a no da kha ta ga e he as sing ke plani gya of a khi ke ke tsige sing khona jala ta a ka se mo plani da tsi de ama ka re tsa ka se plani ta ke mi to ka ang o ka atuma kwang o ma tsong ka khama tsi tsai mi ti sa tsina ma ka nang tsosin mi blusunuma mama ni kwa oa ta tsige he mon ko ta wona mon ko khe tsige ta ga jela khama ban a plani ka atu to khe a plani ha jela ka atu to ngu ka atu to ngu wa tsige kang a plani ke jela a mutu a are ko ta mutu tsige sing a jela ki
Van aplani ka eti deke aplani ka eti awasin hege gisinge ge ko ehe flubu thota ki gami o ko ehe fodi thota ki gami masinge ge ka kuing da kama mani oha kam gising o mani kaya ka asin o ka gin kalle mani mama topasi mak awu kamsin tika o matu tu nesi ka ge ge o matu tu si gising ngaku o matu tu kriti gising ngaku ku kong matu tu kriti gising ngha ko ko ima kausiga na atia ake planisin menir ya kisi atia apa sih akam sing cikan nanti akam sing kau aku sing hai kaki kau yang agi kau kama kau sih nang nanti cikai kalau mengu awang nang kaki cikai aku tuh tak kaya aku tuh tak mau cikan kaki pasi kaya aku kongga aku tuh mau cikan kaki pasi kau gea dan mar cikan nang kau kau tuh jengko ni ocikan dan mar ablo sungai kaya nanti kecuat dah kecuat pasi cikai kang apa sih ocon no gula cikai kang pasi ocon no gula anguli tawa amani oha ngwana gatu samani oha nga jala kama amani hukaya ka ngwana chike ka kap ka pasikwa wan atungki ni chika amatota tuwa mitwa na mara chike he o he ka kula kwa opka akto wana ka anyanteke chike he pasi ako kriku aplani o chike he pasi ako singtwa ka usena ato kone kamsika afu ato kone giguka da ato nguke singhe ka usena ke manirne kwa mayang pasi abakanyua ka gisi ako usena manirne kwa mayang pasi akino ka usena nga jala kama wa tiki kampasim tu singa ki mtamoni tu uhaka nga jala mtamoni tu kayaka nga jala kankwika e kang he mta unga wa toma mtamoni tu atu hinga wa kankwika mtamoni tu kanguwa nga wa kankwika mtamoni tu kulika kankwika ta singa uka ki katema kang jala kama katema kang tu kama katema kang pasi tiki akawa a uwa tiki he kang aki nisi kwa tida marika ati kama kamsa ndo kakutuwa kwa tiki he aki unkwaka kakutuwa kwa tiki he kang aki saa kwa kakutuwa kwa tiki he kang aki bakani kwa kakutuwa kwa tiki he kang aki ngi kacha kuna nga wan kawisika na nga teki kaa ngi kaka kuna nga apa si atutu tisa tutu kamsa nchi nisinga ki kanga isi o kanga ingu anjwa tu tiki kang jala agulit ka tiki kang jala akam tu tiki kang jala na mta singa wisika na nga ki mta jiwa kama mta jiwa kamsinti mta jiwa gachi ke kan jalam mta jiwa ali dawa kan ko ke yoga jala mta jiwa tutu kamsinti mta tutu kan tsang hai ke kan no si yoga asi ke kala ke ko na kala ke ko ta ma mchi manir ma yang pasi ma ko ma ji thwa ke chi mchi manir ma yang pasi ma kan na no ji thwa ke chi mchi manir ma yang pasi ma kwa sa no ji thwa gachi a ki ala tri ke tri da mar kai pasi ka tutu kham ko ka da ga ko na de ni jala singi ta ji jala singa na pasi asin amani ko wa da o jala chiga na man ko da chigi singa na ma man ko da chigi singa na to ta sa da gim cha ti ti matani ga uta to ka usi na cha kwa kong ka kala kan ka kon nam cha de gi chigi ga nga sin ke ga jala ka ha apa sa ali ko cha sige gi cha to kam ka e he kam cha to khabar gi wan ti ti mai a kam ka he ta ni dui chi ga khabar gi ka awas nga dan ngi ne a ki so di chi ngi ko de nga dui ta o kam ko no da ga e a tung ke a uzela ton singa seringa ma ga ton a ton him chi o nga chi seringa ma cha khu khu tsatse chi ma le ma cha khu tsatse van chi ke a o a ton ma le ga cha khu tsatse a ngo ma le khisi da khabar ke khama ko ta ga cha tu tu singa a ka a ka tsumo ke ne ma ma kha di tene khu khu ka ga a ba na sin de ke ni kan no si kan a si a ge wona to chi ke a ge ho to da khagi ne tsiga ha magata ho khabar ki ka gon khale ma do atani yang atani he asin u o atani ko he a au qawa ka wisiga na kang tsiga jala ko wan kana tsamu siga aful gi ne ka tsing ni pora mo pasima ko khabar ki ton tsamu pasima ta ko zel ton tsiga nga na kaka nga ta ati a nga na kaka nga ta khamsin ka nga ga gi tsiga he nuin nuin ana tsinjiga na ki ngoma khale ma do kana kan ka tsisi ka nga ta tsinji wa ka tsisi ka nga da ngoyu ka tsai wan kan nga gi apa sa gi ngoga gi mana kagi no kagi mana agi no ina khachi ke mana jasne ki ina khachi ke kaga ngo tu chi ke kaga dum ka ka ka jul ka jala kama to ang na ki atru din ta ke gol ka chi atru ti kham su chana ta ki ke gu chana atru ti au si ki kham chana ta ka ki so ki ke ka kuin na ama ama ne ko wa ta ka jala kama ki ama ne ko kha chi ke ta ka jala kama ne ko kha ga ta to kama wa ka usen jasne ki ka wa kana chum chi o kana walau chi pas yasin ki kam tama gi apa saka ku ngi ne ma tu gulu ka chi je ma tu kham chi je o ma tu mo chi je wa ke pas kam ta sikal ta sam sa ki tar ngi ya ki kam cha awal lai sa ma a kam cha ke wol skon crazy om cha fit ngi na kam cha sa ki awan ma da ko sa na kan ngi sa ki m sa ti ti ma ke ta no ku kam sa ndi dri ki kam cha
tin manita ke chimbo ai daga usi na wako ai kampas umsa tutu kausi kamsa kausi kausi kama chigi sing game chan hot umsa amagi ka jela kama umsa wa chigi si kana pas kamsa sing ngi umsa gacing umsa agulu gacing da ching ai kango kasing lagi kana kum usi si aci tutang sum kamo kui wan asang hi kango ke satung kong ya asang hi kango ke satung kala kaya wa chigi si kana pas kamsa sing kagi chija lagi o ching ngi da pas kamsa sing kimsa manir ne kwa mayang umsa agun wa chigi manir ne kwa mayang umsa apang wa chigi umsa kita rang wazama atam sang ke goals ko inkurzi kala tum tum jasne kim sati tim am sa kamba ki mani ta gisam sa tum kamo la kam sa ke firir ki kala tum ke sam sa firir hum ya ta ngi ko thali te ko dam ke chimbo dam sa ko ko ke kala tum hum sa tane ke im sa wala kam sa sam sam a jasam sa bola ngam sa kala tum hum ai ko mun ngam sa ga usin sa titi ok ko sa le gam ko ma ke exclaim honor den siwa e ni kha

ona ka pasi a thoyo qule a thoyo long sa khama o thoyo nwa o a thoyo kham mana endo a thoyo nwa nga nini ngano o kang au tso tsa kang au qule tsa a thoyo qule tsa a thoyo long sa khama o thoyo nwa o a thoyo kham mana endo a thoyo nwa nga nini ngano o kang au tso tsa kang au qule tsa

mana ya e yang tata ni sinya nyo kawi se na amani kotheka daga jela khama wan sigi amai ka jela akana kang akham te asin tawati kana tsam o kana walo si amutu a ngotali kawi se na daga sin sigi sin ta agul tsa ka sin sigi sin ta akham asin sigi sin daga a tsotsa a plani o atiti sin sigi atung khabar ki tloka o sigi atung ke ka jela khama a ngotu sigi kang akama ki ka ka o sigi he tsuma a sigi akama ki ka o sigi jela At come since he the ticket at comes in Quagini, Tiga among the Gatrozelamitka Masaraga Trozelamida. Ah, Mimoni oa, Unca Cazella Camami, Kalemai, Timama o, Unca Tuami, Timakin, Unca Zella Camami, Timama Ki, Unca Tuam, Timama Matisa. Kae Trozelamima, Momani Kua, Kae Trozelami, Momani Kaya, Kausan and Teki. At sing Tivisi Kang to a Kamas and Tivisi Kazella, the Kanakang at Tokta, the Amakare. Kana chitwa giwa ya chigi ya sinkloti a sindagi chigana jala da marchi thangna singare ki katwa jala da chinga nam ta sadagi kawa panga e o sa khwe o chigi hi sa kon hai ai kana tsamusikang ango kana tsamusikang a golika kana kang aw sing hai gani nyu fa sa awafu tigini ma ki khon khale ma ki da mapasi masin hichika ndio jala mapasi masin hichika ntisa chi thangi fur ko mapasi masin hichika du kawa chigana kana kang ki ka asin hai ka O afur ke kita jela, afur kama ke kita jela, karena kang apa sih kang auta? Asing sih, tamar kaya akhbar ke kama kutua, asering kama. So asing kita lah aku nak ada cuma cingui a cingui a, cingui cingui a, anto kama ke a ke gani kuna kuna ke kama. Tapi aku engkau ke, sih ang a naga ke cingui mi. Mamutu ogo wana chigang naga ga mami mamutu ogo wana chigang so sigi akala ga kama gi ya akhabar gi to da gi duma aga sinting no duma a chikhanu chigi atis agi chigi mama chono da wati da thora gi ni a magi chingo chigi da matuti sagi ama to agwami gi chiga so sigi ka ngamu wati gi he ka ngato da gi no da khanu ofa akana ka kam a ko e he akoi o agram aga ada dorpan so sigi aga wana chigang da marka kat kam halit inga an akuma aki kawa kama kala ina aki gya dama kangan aki khabari ki dagan kwa na wako ta aka inga ki na kama choko uzela chigang wala kam kalakang ma chigi owana chigang kalamutu chigang mga go ungo kalamutu chigang wala umiga wan aka kawa chigi hikang afula asingi katota angu kama kuya atota inga ki mchina maka kuna ki nga mchima o ta aka kuna ki ngota mchima o ta aki khabari ki toan chigay atwa ni si ta wa ta kam ko ka fa ta ta ce ka ki problem wa ta ka ki ang ki ora chi si ga na ki ta kam wa to go na go ka fa ko kai ka go sin amani ko wa ka fa ka go sin ga gi ni a chi ga ki kon ko o chi ga ka ki ka gi jela ko ta apa sa to go kam sin ka ng ka chi ga kam sin ko ga ta to ka go sin he ga ki ka ngau si ta apa si ma ka go ka go ki chika konko o mago ni sitemi tekeke mposimo go jela chika mposimo go kamotse mposimo go khamsentsa henga furuma kuna ko futi akita era tsetsa kwa tsike futi akaunga sindike ka dogo ke nawa khamo so seng ke agiatsi ke aba bulanger ke singa ke amani kwa owa da tsiusika na ajela khama amani kwa owa da tsiusika na atu khama kang ndeki chige he agia kwa siringa magana tsi ake wona kwa siringa magana ka tanang ndeki atena khabar ki ka da apanga tsatsa ngichi atena khabar ki ka da tena along sanga a khabar ki ka da tena akong tsatsa ngichi ki anu da khawan sa sindigi chiki akoma tsa akoma kong chiki anu da akoma wana tsatsa ngichi sa akoma akoma chiki sin kho kama akoma chiki sin kan kho o jala akoma chiki sin kan kho kama a kan kho kama tsa akan kho kama a tsa chiki akama wa sindigi a tsa wa he sushi kwa wa tsiki kang a uzela kwa a ka truta kai u ka usana truta tsamo ka usana truta o jala u tsiki kang tswa pasi a ke khalemang khale magi sa asu tsiki sin ta kini ma ke sote tsangi kwa huma tsika ki tsamo ki khale mai ta ma pasi ma sin tsika o jala ma pasi ma sin tsika o to pasi ma sin tsika o kama tsame tsi wa tsiki kang pasi ma sin tsa tiwi sisi ke egi sa sintwa tsiwisi ke ikam sa tsa sa sintwa tsiwisi ke ikang a tsijela singim sa tsa titi om sa plani om sa khika usena daga jala kham sa khika usena daga khama kham om sa atsawa u tsisingana ta awana o ka to sim sa tsamo tsisingana ta awana ko e he ka to khama ko e ka jala khama ram sa jiwa da musinti ngini ka ngusi o ka ngasi

sakatu tu ngam sakteka kitiki ka kwankwa magikemta owana ka jealousy ma umsa wana ka kumumi ma umsa mani cho kaya tika no umsa mani cho jealousy no umsa mani cho kama kawisika na taka ka kama kama one tiki asinge ka jela a umsa singa na kumusika nkwen kalikoti ta at a unga awana wiku amagi kala kumu awana longsa ki kala kumu kata mari kama ki awana ka ngaten du da khabaregi ta a longsa nga du da khabaregi ta a panga nga du da khabaregi ta a kwa tiki a ngotu tak awana ka he kanga ati dia khabar ke ati he asing ko ke tsotsi me ka kwa ke ngau he ka se o tsoko nanga duma ke awana tsi ati jela so duma a tsoto tsi ati jela sing anu da khatsi ka ndo pa si ka o gya ta singi ka tsi ke ka gya ke tsong ta singi ke tsi ka e kang anu da khatsi ka a singi ke a ngotu tsi ka mar a tsoko na ka ke titiana he a ngwa a tuwa ka ta ka awana wana ka ka tsigi sing hua ta watiki he tokona akaloa ta ka nka ke mchinga matiki dwemo ke mchinga mo dwe mako ke tsawa siringa mako ke gemi ta tsoke kham siringa mako ka wala kamwe mo wana tsika ngkola kamwe tsika go jalami ora kamwe tsika otomi ta ka usena wa ko e kang asinga ka khamati of ko e he afistan khama kloti he asonga ke kang asi ma amoni kwa wa ta ngoda singhitsike kang asi amoni kwa wa ta ngoda otomatsike ta ka usena khana ke mtsa sing u ngsinga ke ntsa o khiwe go sena ta o mtsa khiwe go sena daga jela tsa khiwe go sena daga kapasi wa tsiki ka mpasi mtsa singa ya ka ngike ke kana tsam kana tsitswa tsiki ya ngoto kana tsitswa tsiki ya tsam kana tsitswa tsiki ya khango a ge a plani a tsa a ge a plani a khai ya ke a dong tsika na jela khama a khai a plani de ke ni ma tsotu kana tsimusi se ma tisa tsikhangwe tsika na tsimusi ma frati tsikhangwe tsida mara kapasi ma giami a itsi kapasi ma gulika tsikang giami ai ga magol tsatsa kana mi tene pasima teme ai tsi mu pasima giami ai tsi ya sam tsiki tare ngana ga ge tsamsa a ke mun tsum ga tsamsa re ke tlala tlala toksina tsamsa ke indoda ene mali

Exka FM 107 ngeke nigare ke mtsa samtsa ke tare ngona ke ke tsamtsa ke tla tsamtsa me yawa melody wa LT brothers tsamtsa ke tsimboe wala tla mo sete ke 3 tsamtsa ya ke firin firta ga monete ke tsimboe mtsa sengtsa ke tima go tsetsa mtsa sengtsa wala ke a gqoma tsa go tsetsa tla tsamtsa mo ke ntsa tsho mo tla a tiyo ke tsimboe ntsa tsetsa tsamtsa ngoma ya khong thale ke khoeta ke tla tsamtsa wala tsamtsa ke firiri a wa qoma mo ntsa sepa ke 15 monete ke tsamtsa gqoma khama wala ke tsamtsa ke firiri mtsa samtsa firiri ngoma ta ke tsela tsamtsa ke tla ka ushena wa mtsa ti dimo ke o sia ntsa ka o sia ntsa tsamtsa mtsa sene ke tla tshisi ke ne ka mtsa tsamtsa ka o sia tla ke mtsa a longa tsa a o pa simtsa sengai a mtsima ka nkhama khamara mtsa ke singitse ke o sia ka nang ke ka wa tsiki tani ka pela ngri khamo ke mo kututu ka sengai ka o sia na o tutu singu a mone ya kwa o zela a tsime ke a wana tsime ke ya a panga tsa o tsime ke kang a wana tsim singa ya tsi a ola singa tsi a mtsa singi ka wisika na anga ke tsike kang a khonqhe u qoka tsike pa sa khu dzelo tsa qoka pa sa ngi planini kwa ma ya a ngutsa ngwa planini kwa ma ya a khenqwa ke sina planini kwa ma ya a o khama tsa a tsike ka wisika na ta ka dzela khama tsike mtsa sing ke ke ka ka tosi o ka ngosi o ka ngasi ta ka wisika na khama tsa ke mtsa pa sim tsa tu sing ke ke ko em tsa a se ka khama wa tsige mtsa qama o mtsa singa ke ke kwa he di mtsa kana ka mtsa ngo di tawa ka im tsa qama ke ke mtsa thuse tsana mtsa ka khama mtsa sa pasim tsa ke tsiteng ka khama na pasim tsa kona o ka ng sing ka mone ko na mtsa ke singa ke ka biendo a khamtsa ke ka watsi ya tsinga o khama ko ke a totoa a o zela a biendo a totoa qhi ka wisa na ka ka o ha tsige he kang a pasi a ka wa tsige kang a jela wan tsiwis ke na kang mone re e hang a ngo to ngo ka mone re a panga ngo ka wa a pasi a qhi ka wisa na ho jela pasi a sing he ka wisa sing amani khoha da ka kawa ka to khama amani khoha da kawa khama khama amani khoha da kawa pasi khama da achi aplane khon ko chi kang a pasi sing to kawa a tu chi sing o tam gi sing o la gi sing chi kang as a khri ko ke ka jala a pasi ama cha che ke ni mi a thu sha chi kang ki ka ho o mi a thu sha chi kang ki ka to mi a thu sha chi kang ki ka jala mi a thu sha chang ki ka panga mi a thu sha chang ki ka chuma da chi sha na ka ho plan ya e ha gi a wa plan ya ang no ya sing no ka che ke sen a kham no ka wisa na sing o ka ki mtsima kang kham a mtsima kang jala da pasi ama kare he mtsima kang tua da pasi o jala ka wisa na ka chi ang ho tu ka ang ho tu no ki tin ang a ngo tu ngi mana ngi da kana kang a khe ka da ka jala ka sa ngo tu ngi mana ngi ka wa chi ki kang a jala khama chi ki kang a kwa sin ha ko ko sin chi ki kang pa sa khe ko ko sin wa a ngo chin e fa ka kham chin e da sin da ki chi ka ki khon ko chi ki ka ki tam ko ka tswa jala of ka tswa pasi da pasi a sin ka ki manir ngi hang ka ngo tu ngo ka manir ngi ka khe ngo chi da sin u ka ki kai ka kuin okay ka kuit ama mi mani ku ha ka gisin ka aj ka jala kha mani hu kha ka gisin ka to kha mami ta chi shi kana wa ka e ka ke ka e ka na tsam si si chi ge a u zala kwa a siringa e kwa singa ki ka jala kha ma a ama ge ka kwa jala kha ma a mani ku wa ka chin ji ka wi shi kana mchi mani ma yang a chin ji ngwa ka wi shi na o mchi plan ni ma yang pa si a ka khin ngwa ka wi shi na ngo tia ka tia ka ko tia ka ko hang chin ji a o kana tsamo sim tsawi singi a wana tsia tsi a seringa ma da mar tsiki a khabar ki ko ka tso na ma ni pasal ko khabar ka da mar la ter ki asing ali mo ngai ka sing da ke ka tsui khon ko tsiki kang ke pasi a ke khik ko ka tsui khon ko tsiki kang pasi a ko jala ko ka ka tsiki sing tsui jala a ki khale mo ngai tsiki sing tsui to a ki khale mo ngai da tsinga ga na kang a tsui ko ke fa no tsana fa tsui o to ka wisika no da tsa ki tara ngai ndo mtsa sa ki tsala tsam tsume a ho tsam tsa ke alex ka tsam tsa I just died in your arms. So I'm sorry. Then I'm just like, I'll come to me. I'm just eating my girl. Come on, come on. Yagi drink it. Come on. Yagi, I can't fear the money to get chimbo. Like, I'm just some sagitara. Then I'm not a come to come at all. Before games, I think there's something to me. I'll come to me. Ah, fear. I see them. So I can tell you. They quit them. I'm sorry. Titi, my girl. Come to send the get chimbo. Come with that. Titi, I got problem. Sagitara, no, I'm just a. I just died in your arms. So I'm just like Alex. Sa joga tsam tsiki kala tsam tsuma kam tsiki kala wa tinster a kom tsiki kala wa di dir tin de ki october a to di sense sa to na ka usina kani kam tsa vigi tsa tudi vigi ya em tsa tsua gomi na tsa ngu a wa ka usiki kam tsa plani tsa sing ka ki khotlo ka ka ke maga mane kwa tsa tsiki tsa ngudi ta wa titi mai tsiki tsa sekong wa titi mai tsa pasi tsa ngai ke ki tsam tsi ta wala tri ta msa wa na ka tosi msa ma ka ra ka usika msa u jela tsiki hi tsu jela msa u kama tsiki tsu kama tsui ya a jela msa ta msa wa na ka tosi tsim tsa wa na ka tosi ka tane wa ma khama ka mtsike tsimsa qaida ka usena ke mtsa titi ka tsa tsimsa tsolo ka mtsa qhuma tsa mtsa sika ma qati o ke koi tsa qhaina mtsa program tsa gitara a wa alexa tsimsa

0: kame ncike tekise firi ire xa mohwa xka fm sekino mbambara go ceke teni khwena xa ska yokaga de bore xe sarati yafta kapunda Johannesburg is o kraga a kha go tsheka me city power ta cite he anga de khwana ncike gana tsan khomoko go go kumusanye o mutetu ga di go geji a kya kya go ka tite go he medran so anikino a go ja kana ya moko te khwara khwara satan seti pawa a ka to kwano na go jimboronga kwana a qere qare go ino na go jiteno ke a go ka itwe a go ji potato ke tive ta makano a mo ja o khwe a seti pawa city a kana de siete kanana ta cite go ntana go te go ke sengeka ta khono clip fontaine ta Clip Fountain View, the cheating that okay. No, Aki, si hoi tiha, kabul, says I kungia hui, ange kungai teno, 500 days and randi size di a, the hono kam di transformer ataha, 2 million randi di ata. Ne omoteto, tinko, kiago kai tihoji, aji di kwana a, kehekam geji a, kaya kwa kwe, rabbit red. The cheated queen and a good day cooking. Quia carte quia seti power city, Isaac Mangena, Anka de Quano, Han, Yahuatiwe, Hanahu gobe, Ata Hanakok, Aja Kuntra Gotaco, my old mutato, Gedi, Tiazako, Kaiti, Hana, Deco, Quaraquarana Hogue, Quana Aki, Han Ujauka Hoje, Tamahana, Kubu Esakiate, Tinungo, Kraha, Kian Karaha, and Gokuina. Anga oikiti na te wota no kana kateka gumen kwena kraha kwa kona kana munu anake kam kraha wuko te taguta kwa san sidi kwa kadi kai kaite him kwene pa unsim polisi komisari sim sadrek sabia me ranberg su o landrus kaka oikise chunya huita umka landrus na kana ane nimboronga suk ame kana chunya tahe Go sesa kunka din kwena ke hana dango e ka dinu ana ngomba parahek waho musupie kam de di an aki kam gatosa hansa kwako kuri kwisa 16 tahono 18 kuri kwisa de an. Go ata mek e waita. Kaka kwena aka to kwanu nata hono go mu kukai nata I kara na unum koma kana gore tako musupie an te hong hong go vere. Ta khono aw aw gobere tan nata ngwe kwe musupie dede kwe e a iya gure tan sibia ngima ngie tin kwe siki santen ki khoi ko kyaunti ama sei ko mboronga e wo hwiti ake ha a khomo de khomo ka kwe di ngi a no kwe di kunka a ta khono mutetu a ama orodi de an ani ko de ka de a sibia ngima gwanam kha khoi hinja kha ngi Veska pusu o polisa na anka tu kwa mbunga na an si ina cho a kungo tamastrati di kia kia reki ngui kafia jiki kumwe ta. Polisa na uka esika si yeti nkafio anga nyanga ki ngui a dao di taiku o ki kapusu anisuka takusu khoti aki si ko cho a kunga kui tese e angie wanyi ata. Nay, Kunka de Que a choji a moit no say no giving giving no to Kurujiki, say Jaja Wahizi a deco Kunka de. Polisa naki quia cartem coma FC Van Vick. A got to quano no choji and to the cana quay the quinky car, quana quay a tum harta. Hama a got quano cho a quaint no tumor up tikiki, venu a garagasana wanga or the cho has a conca tinziki. Mboronga kwe a etlon sidi kaika oke si teta ti a uwe kwe kamsika. Borisi ukheri uhe. Mboronga he firi mboronga kwe kwa uhe. O atesa na hi a kai bokse a ndoro kama kwa teta hima jolani teti me. Siko mandanzani su o landro si kaika o si oskapo keki chunyi ko aha desembre ka sikara huita. Ngusitama chunyita ngusisa atina ngukewni sa huji sisa akumu tako akiting khuji eisa na tinzi akanga amboronga siuk ameki tahunu ngo kai siuk khaita mha nyama kukumuta polisa na guana mha giao te faifu kademboronga kwe a nkwa yo kaha nguiku kwa na hakwa o kwansa niku hakwa arako te kaa ki tikwa sane a siku kwere huita kwa nasika ara te ubole te ya haya khiri khiri nyunga wana te bole kiki sen te ukame faifu rek amnu nyambole hundamsika
1: Uno mazilita mohunga tanga minghi afir iruwiki XKFM ta fir ki kon 5 minutem. Johannesburg ki matskape ya ngi kwa asan gezi ha city power ki kawi gya ok etege yi gya ngok khaivi kwa mamku san u fiu ha ngi gezi ki kawa ya ngi sin kwa ngwasi ga u ki metran gan khona ta san au su u yam city power gya ok etege ka ha wa network ang hin la tre kwa agya wa kwa nghe la ha chi cha nthoi ka kama ki gizi fi hu wa si ga o ka gi ga u zala um si ti pa wa gi ka u vi ko ma ko gi ha ki kanana ki ka khole si he ngo ki club fontain view khuna kwa nghe fi hu su ku gi wa na o ka wa fi ha ngi ngo kwa e 500 days and randi sa tu sa wa na he chi ki transformer ya nghe kwa a hana gizi ki a tle tsa ya nghe 2 million ki ka malit ing ya tu sa claim ka ha uwa gizi hun ro si ga o ki kula pa pelo hang ya ngi ki fi hun pali ya kula ga o o ta gani kwa ngi harabi rits it breeding gani kuna gizi kwa titu gya pangam o kwik o ya ngi siti pa wa ki ka wa Isaac Mangena gya o kwiti gi gya un ngwa ga ngi ki fi hang isi ngi ro si ga o hi ngwa ki ka ngi a uwa tia ka isi muni kla gi kwa o muku sange yi gya sui u kwa ka hi ki gizi ka gi ka hana o ke lugalung kwa nge palingo ya khamai ke tshwai nge kwa a tshau gezi kwa a uzala o nge tutu uzala o ye gezi kunti sa ka tshau wa ke malike ka nde ya pelmelo ke ka jang national police commissary sa nga Cedric Sibia Randburg ke ka Land Rover of gani kuna ski khong a te kokoma tsam Land Rover of gani kuna ki khong a la tinga ge sa tu ho fisavi kwa mak o ya nge gya kula khateng asatsa sang hiwa diwidi him he he sakhawa dunya 16 he dunya 18 sinsa asagane kuna okige sagya hanam landros yang gya okite ki papelo hun ki tia ka simpalis wana o atia ga sagya uzala um ku khamsu o kang hi a wa khate hun ki ikam chula oi gum oi okya ti o ka ikwa gida ka okuti tata ka hege hengo ke hege ongho hege gwarta ke kati yang ati wisi se ka isi gya tu sum si bia nga oin ku ikan senten gani kuna ski gwarta ke tine wakande ya tika iski kisela ya ki la yang hi a wa ge nga wakan tukwa ge ka nghe ka ngukwa hengo ke lisi ko ge ka awa o yang hi a wa nga ho ke ka uzala ke ka wa si bia kanine ka nukula gya kande ya ngum Veska poki ka polisi bunga hi gya tisa tu ki o hong hong hong wa ka hi se kwa ngu kwa strati ngu hong yi tlikani ka kong o. Polisi ngay hong na tam yi dhige wana kwa ngu yi se kwa alandi sa tiyanga titi ka angi Nyanga Jackson ki kap na flakti gani kuna kwa ngu hi sige ki ngu kwa ka yi ta ka tam tiya hong kulima khaka ki kong suya. Tik kwa yi ngu. Hei ngumka yi gye kwa anu kwa sige wako edagi ngumka ang sige waka ki taanta sun kwa gya sun u tige ka wisi sikle ta polisi wako ek oya nga FCA fan vaik lang gya ngumdagi ngumka ang a ngumka yi tisa hana jik kwa gyan hula o katani at ini chikto ya gya wako edagi ngumka yi palingwa jik kwa uzala o a ngumka yi palingwa abtie ki hong yi kwa o luga lo hong kang hei ke registrir ka yi a tisa ngumka ngumka ang hi palingwa yi uho sum Lok o ya ng, etlon ki ka Land Rover of gang, yak da yang mwa, ka isang aki sila ki ngula ng hiski gung wa kya ngam. Efasim. Lok o ng efiri, ng hiisang ki khalia, klik ayin ki wapilumilo ki ka boxi kampiyun ya ng, ekya Zolani Tete. Mdetsane ki ka Land Rover of gani kuna ki uwas kapus ki kong a atiw ki ah ki December. Kung aga ang sa tuhong fisa ka ohong sung kwang haya tiang geng ka inta ni paling ngos ohong fisa ho wana higiti geng ka isa tuwate ni ke wana ke paling ngos sang ka manisa ka ngasong kumisal ngwa panggula ka Polisi ngwatu tane igya un anga dan ke faith de ki kan rak au ta chi khai ung kang hi sik agi tu hu ang ti sa tung khosi ki gandi ang ki sa cha ka kya chi ka sing ki sawam ta ngasi kan hi wala o wa faith irum tin ji ta sam ngi ki x ka fm

Exka FM 107 ngxinxeki nerada ke mtsamtsamo sincana ke don dada ke tsamtsake no no no womtsafite ncana ke mtsamoso cha ke mtsagqumtsa ke titi maqhamtsate ke fire qhamtsa ke tonta ke monete ke qala tsamtsuma eda ka usena qhamtsate ke mtsagqumtsa qala mtsati titi maqhamtsa qhamtsate ke mtsawola ke mtsatsoqonqa msake mtsigangqumeta ngenceke yaqhutha leta ke khoyela ngiqala tsamtsuma eda ka usena wa mtsaprom qhatswa ngemtsangxwe yaqhamtsa ye program qhatswa aqhine ke tsamtsuma qala e hola tsuma qala ke sana qonqa mtsareke mtsin mtsatiti ngike ke tsike mtsathu icenqa ngike ke tsike mtsa aqha aqha mtsareke mtsa pasim tsin u o tutu qonqa ka wisikana qhanqa mtsike ke mtsima ka atu wa qhama mtsima ka zela qhama na mtsaku singi mtsacem tsuma qala eko mtsin qonqa tsam tsin qode go ya ka wisike ngqa tsa siringa ngqa ka qini khona ke tsike mtsa pasim tsa tsho u zela qwa ka mtsim mtsa pasim tsa sing qwa ka wisikana ngike ke qala tsam ke ka tsi wisisi anqa ta ke apasa tutu singi tsike kang akama khama tutu singi ke ke tsima ka hadzala khama ova tutu singi ke ke ko e kang atutu a ko nga tsi khanga tutu a ko nga tsi khanga ta ka khene ke tsala tsam ke tsi tsi ke him tsa ngwa tu ko e kam tsa no da khaka wisena ngwa ta ke ko e atutu a ko nga mo kem tsang ka tene wa tsi ke a tsa ke ka itana ti tsa ke him tsa singi ke wa stressi o ka o khuye khama khu a tswa ke a ncinca ne tsi khanga tsa ku singi tsi ke a ke tsi ke tsi o tsi a no da kha mo ku khuntsi na va no da kha tsi mo ku kha break ya aksiringa ma ke ya na mar koe aki khonga ka ofa aki khonsi ta mara atwa eke ke quality ma ki khonga aki khonga khama tsike ta ani si khamu ko de mjuma ki gawa ta ke gutse mjuma ki gutse ka wisi na atwa ni si khamu wa atwa ki khamu ko ke ki mjuma ki gutse atsi ka no ya itu khabare ki atsi ki atwa ni wa to to ka atsi anu da khamu ko to ka atum tsika na gya a khabare ka ki tsike anu wa to atum tsena gya khabare ka ki tsike he ka anu da kha ki a Marciana, he can a nisiko, see, I sing toga, caculacona, see, I can coca, caculacona, tamara, coconi, da, twenty, grinnis and tea, mawaka. I'm thinking that then what's the game, Sasaki, I'm the Sagis. Ungi, he had to done this, he come with.

0: Exka FM wonarten siwe kungxike nekare game tsamtsamo usincandwa igicamtsake buya ekhaya ogemtsake manduze igicamtsake qala icamtsamo ndamtsawola ke ucecwe icamtsake ke fine icamtsake akhangerta gamonite ke chimbo edaka usena ncinde ke qala icamtsuma emtsa qoma ncinde ncinde tima ke ngocecwa kwancamtsake icamtsuma xa ihola iqala ke usimtsa qwa qwa awucamtsa siringa qaqaqani ndamtsake ke usena xende ke mtsa pasi mtsa tutusin ke usena mtsamani tsowa awqhama mtsa plania emtsa moni tsho aqhiqhama ka usena daga khama khama namtsa usake ka watsike tene ka acaki nke ya thota ni si khamo kho ya ki mtsima ka ho jala khama o mtsima ka pasi ya o daga usena ngonte ke mana ya e hang pasi asinqe ka usena o mana ya pasa qhinqe ka usena wa as a qhinqe o wa sinthi ke u tshomi a qonqa qwa ke tshi qhamwa qhaqwa ke ya ni plania e hang pasi a tshomi plania e hang pasi a qhinqe ka usena wa pasi asinqe tshike e kang jala e kang a kham plani ya ijala o manire ijala yang angu o manire ijala yang ya kamwa ya sungu ke chige he a sekatwa o chige ang ngulita wa kwa chige ma amani ku hang o wana ka khamasi amani ku wa ng o wana ka jala si amani ku wa ng o wana ka tusi ngai ke chige he ka kwa kwa o chige ka tama ka ka dia a ma mchi ma ka ng apasi ati sa kwa mchi ma ka pasi angu ng sing ngai ke ka ngau si o ka ngasi chige ka ki kwa kwa o chige ka ki tam kwa kya a khikau sian ang ojala a khikau sian ang ka khama khama a khikau sian ang sing ke kim chi ma nirma yang a antir ma ka sian ang chi ma nirma yang a sing khama ng ka sian ta panga ang mo chi khwa ga jala a kham chi khwa ga jala a kham chi khwa ga jala ta sing ki chi ka ki dia to a he a chi gi wana chi hi ang ho tu chi ka ki ngak to ya chi gi wana chi hi ka nga khwa sa a sing de ki a yirsi chigi a obvious chigi a kama a dun chiga na ka kho kama a fasin de kini a kisi ka kama ka kala mangi de chigi chi a chigi ge wana chok chwa a pasa ha breki no ka ki maniria e hang jala a maniria e hang a sing ka ki chi kya ka kona ko yu chi kya ka kona kheu chi kya kona kap ka kona kang ka sing ka ki amu tsona ka khula si amu tsona ka kama si amu tsona ka jala si ng sing ka ki ke ka kona tam ko ka kona ng ko ma msima ka ng akhe no ka msima ka ng akhe no ka da sung de ki kana tsamu si o lo si si chigi ang ka u chigi ka ng agulu ka wa to no e re sta ka ka chigi ka ng a ng ka ke ka u tsela sing a tswa ka ng ka u tsela sing a unde ni a kham sa ka u sina o planet ni ang no a sing ka u sina ta ka jala khama van a tung yina ha chigi awana pasika u ka u jala a yina ha chigi awana pasika u khama van tsisi ka nang de ki a pasi ang ane si ka ke ko e a ke se ka khama ko tsi ke ka ke tsa tsa a he a tsi a tsho ke tsho he a sing ke ko e a khong khama tsi ge sing a kho da wana tsi mangwe ka e ka kho sa mang a kho da wana tsi mangwe ka e ka ngjala a sing de ko e a kho tsi ge sing kho da kho da a khama wa kho da a jala wa da ka ngde ke tsi ga na kang tsa pasim tsa sing ha ka ke ka le mon no ko e a ke wana tsi u jala tsi ga na tutu khabri tsi ga na tutu pangang mo tsa na tutu gu tsi ga na ngai ka ke tsi ge ka nga gu kwa ka a tung chi ang ho tu ka ka ka ka ka khama chi ang ho tu ka ka ka pa si ko jala wan a ki se ka khama ko ka lo mang ta chi ya wan ka lu ke le ka ma ka chi bo ma ka to chi ni ngai ka ke chi ga no ke ka khwang ko ka to ke chi ge a ki wan ka le mang ta ke chi ge a ki se ka khama ko ti ti a wan ka pa sa ngai ge ni a ka ni a chi ga chi ya wan ko ka a pa sa ngo na gu ka kanna tsiga ha pang no ga tsiga kanna ko ga go ga thota tsiga jala kham go ban ke a ke to mo ga ga tsi he tu do tlhego se na ka jala kham da a go tsia na ke ne ha a go jala ko ga tsiga a ne se ko ga a pang ko no tsi a pang ko no a tsi bi ene ga tsiga a seng ga tso jala yona tsiga kham e ga tso jala he a kona o nga ga tsa we seng ga o se na ka ndeke ka tso plan ya e yang pa si a nga plan ya e yang pa si a kham plan ya e yang pa si a tsa da ga o se na ngo da ke tsiga he msa ama he ke ka jala tsikeng tsakona panga ka om tsakona gutsi tsang hate game tsa toru ta panga khama go tsalam tsa toru ta a kham tsike ya tsijela sam tsa toru ta ga tsike hi tsalam tsam tsa toru ta a tsawa tsike kang khumam tsa nam tsa jiwa tsi sing nka ne si tsam tsa tsike game tsa moni kwa pasim tsa ne tsho tsike ka tsala plan ya a ya nga khinga tsi plan ya a ya kham nga tsi pasa to tu sing ka wisi na nga ke ke mtsima kang to a ki kala kai ta a panga ngom tsima kang jala ki kala tsam ke ta a ngom tsima ke tsima ki kala ke na kang a kham chigi kang akham awa atung makre he chigi sing ya tho atto tung wa ching ne fa tho tung ching na da tung chigi sing gya kang khale mang ne chi afur aner ko chigi sing a chin ji chi de ga chin ji ko chi awa sing ne ga de ge chigi ga ge khon ko chigi ga ge tam ko ida ma teni ki kham chigi ma tho teni ki sing ne chigi da kang ga ge amatiki aksinga gika jala out chisa kayaki nitsigana kikawada, a pasaka chinji chigana. Chisigana taki chiana kwanu kroga chiasum kroga, pasang hagagini atum, chisigana kau jala, atum chisigana kau kama, and singing chiplani mayang, asada gajala. And just a game saki, titi mauka kwamsa, samsaki taranga gitamsa, kinokutula gitti general at samsaki kalakamsa, the samsaki, the samsaki taragi kumumumumbi.
1: Mark Mbunga UCC yekwa saradu XKA FM tamalaya UCC hng inkulegunga keta program hng saa kankuike a uwa National Student Financial Aid Scheme wa mkankuika wa kalaga te yegit inchamuke kankuika unkiwa SIBC ngayvilungisa kawasinge kunke XKA FM te on kulegunga presente hewa Yakob Makai hng saa kankuika untatamke a saa kankuika unwa tamke hewa vunstak kike wola awadri diartak ke kunke XKA FM te eke ngotua kamke kawisi Sikingu kama kamke kawisisi kewa SABC ngayvilungisa kawasin SABC ngayvilungisa ngkanga ang ang ang

Unang zili to mong gwa tangang mi hiwa fe firwi ki ex ka FM. Em ka parte ka hiya wa ngi ki khonga wa muku ya i manifest ka hin khanu ki ki chikang he ya thisa o ki kawa i kwa aga la hangula ki navi ki ga chang ki ki tuh dewa kim pumalanga khona i ki tkani parte ngi alik dhawa ta ki kula chinui ka ngi i athuisa o ki kang hi a wa Jacob Zuma ki ya ngngani khona ta singya kala ya Zuma ngang sumanu kha ya chwa chwang ya ng sibitali ki kang hi ya u ki basalam ta em ka parte ngi ngi ki ok ta ki ka wa chiga ya ki de ng de sing ka o singa ngun ki kang hi kana visit tam siki hanaya ka ku de ka de su ku singa zuma ngang le man kang ya ki o sibitali ka ni ne ka te ne gya sibitali parte ngi ngun ta ki it to a i gi ka ngun he ka ngi so na kha tam ki ga it ka ngi hi pali ko ku ge a chi ka ngi he ye tu ha tha ki ka ngi a o a chi kha ng ka ngun kwa ajala ha i khon di di ta gya sum ka ha wa i fial to khya ng he ngo ki bunga ki lugal hum kwa ngi pali ngwa wa i gin nga wa ta hi to ngi a o ka ka te khui i ge ka o ka Yonis Berge ki ka matskapi hi ge kwa as gezi city power ngi ho ge ko te ge ngi khai vi kwa ma ki ka ha wa gezi fi ho ese ko ngi wa sik ga o ki metrandit gane khuna da fi ho sang gyan sui um city power gya ok e te ki network gya ngo ta kwa ahana khula ngo ki ka ha wa fi hun tang ngo wa sik ga ga gi ga uzalam city power ngi ki o uti khwa ki lu ga lu khwa ngi wa kana na ki ka khole si he ngo ki club fountain view ko ang he fi hun a ki si i ga ga wana ko ngo ko han e fe fo nert de sen randi ki ga mali sa ti sa wana ki ti ge transformer ya ngi he ge kwa akwa sa ga hana gi zi ka kanka tu tru ka gi ka uzalam a cha kawa ya ngo kwa ngi 2 million rand ki ga mali a ti sa wana ka em ki wana ka ha wa gi zi ngi ngo si ga u ki fi ha si ge ko ta ki ka ti ka ngi kwa di di wi ngi ka hana la ki rabi rich ki ka kholisi ka ngi o ti khin ko tu ge kwa a wana gi zi o ki o ya ngi si ti pa wa ki ka wa ezek man ge na ge ko ti ki ge o ngi ngo ga ngi ki ti khoi ngi fi ha ngi wi hin ho si ga o ta an mo pangula ma wi hin wa ki ka ha wa man sula si ki ti ki ka ngi mi ngi wa ki ka ngi ge yung ga kwa ka ye ge ti khoi he ge kwa a tro gi zi ka wa za la o ya tu ngi tu tu wa za la o yi gi zi South Africa kan ini gay khlindi gi tisa jeya kang ya wagdu ki khikum ti ge pali ngas o go hum do tu tu hum ku ge hum ka se uzala ka ta ko maka gi kan ngau kan ini kan ka gi u ki ngole kan se gya o ta ki khuin kan ngau ma ti ge ngo gi kang hi a wagda kang hi gya cha ki ngui yang hi a wa kan ki ka wa ki tia ka hi ka gya na wi kwa South Africa ki ka bile wang ge ko sang ka ing ang ko na wi kwa gya ok e ta ki ka ka ne thui he gya o ki October ate ki December ki kho kang ki ka chang ka wa chi kam ni again ta chi kha he ki long se mai kang hi du ko pang ka Durban University ta ha technology ki ka wa Shina Kumari Pillai gya ng de ki ngule khui ka ha chi ka ng hi chi ngau ka te ki kang ya wadam he ngoi ki dung kang he da kwa akton aka ha ki kawachi ga hi kam ngo he gi aka o o ka qom ya ga ku ite ki du aka ha se pale ngo se on se gi se gi akulu kwa ka he ngoi ki kang hi a o tri ko ki du ki ga uzalam e fasim kaun 15 million ki ka tisa ha kam kya 12 kya chon si gi ki wanam ke kar ki ha ya wa khau je yang ha chi kya chang ke i erka ke nguling ke ka kupung ka in South Africa Namibia hingo ki Zimbabwe ga ge he ang mung ka un ki ka tisa stel sala un yen ke October sing ki ya ka ta confir ko ma fir million ki ka profil hun se ta do khala ge wana o ge stel sala ge de train he ge dhale e ki ngole ge ka yen owner ti 42 ka kang he igi ge kamam disangka ng sigyok ito ki South Africa, Britannia, India,
Australia hingwa ki fie is a gani kunati kwein hi gaw kama kwe ngang hi kisi ku ki tisa tukar ki hun. Ti kwein hi ngang ki gan oli gam. Sige hane ki kam ati yonan tunak ki November ki iti wisi sige gaw tuna hingwa ki makuwa kho gawa ka registri ring e hingwa ki mso waka te mai ya tuhun san hige ka kar ki hingyang hi ya tuhun ngu ohun wanam. Stel salang sige awu zala o. Ta tisa ki ka ngau ge ki ka ha wakar ki ha un ma ya wisi se nga panga kwa ke isi gyan unkwa. Ta ki ngasi wala wa wasis irma sam mi un ya kwe damwi un.

0: khana di anisa se ko anta abasekwa tenongo ngkhana o khanqara ta di qasan kurisu o khana o examen suwe ano kha o kutitama ata ana wogo khata departement de ntse ka kha kha su aninja momote ta ngo qeusa khana ngo khumkara ngo qewu e go jikumote ka jino ntsebe kara go di hisana tama ngo tesan veta ake khala kwa ka te kha mbungana a ina moko ngcwan sure a kasna tin kwen a moko dango atsaka di a kha tinu kwana kasna ko khana di examine a tsaka kara kha garata
1: Departamento di ngia wa kana kam ki ga vilungi sa ki ga wi gya ko te ki ki pala pala ton a 2016 tonar ki ka matriki examina ngi kha kwa gala man sula si kalang engo ki deise ni ki ka kandidati ngi si gya kala tu ngi de kala national senior ki ka certificate examina ki ngoling ngi kam na gam ngala ka onkan si gyo ngi wa yi ki pretoria gani kuna ki sonda kha tam Ministra, ang hikwasa vilungi sa gani ko na si Vive Guarube gike okoy ta ki eksamen ki ka papelo hong si ki otuna ta skola hong si ki kamsan tuna ka ngi ki palapala ta akwa tigday o ka si ngalay ngawi ki skola mhe kayi ki palapala ta akwa eksamen na ngawi ki kwasa ki ku ki wana u higi kautuan ki kwasa ki wana Departamento ang gya kamsan muku wana tigtwa yi nghi kang hi de wegya gala yi de gya ga kala khona hsa chi tu tu ho mu ku vindika ha to a thomati gya ga chan wala nge se khwa ti sa bunga ha hi o hus kolam he lugalo khang he ya gya he ge a wana vi longisa hi nga ki wala nghi pali yi longisa yi khwa khwa e he ti bi si se kai gya o yi hana tuna yi mana Eki wala ehi gi agala u eksamin ha.
0: Tuwe de senden sesen tuanda kasu o matrik eksamin he tuwa khati kamsi ki departamente anka tukwa no de senden ngui suri nga uji ta khunu te ku kwan garati na angwarata ku kil klogun kwena no akiti kha khuji khan kha guji no twana a tewo ko te ko ngomu khuji cha kara ku ti ko na ya mo ko ti en tse ka ti ko ai ai te ng twana tem kara gara kara ku hina nata a khana o khuji khana wo ta ti khana o mba paraji ta ko khan ja ka go khuji a examen tsame ki no a go jung ko cha kara ku ko ku ta ti ministere a ki ha he si viwe guarube a ka ti kwanu si ngungu siki khaeka matokwanu sure aneja moko kwa khuji kuji chinja santa di kwa na kwana at sure gara ko kam kwante ko garaje kuka ko eji okwana ji khehe minyete no anja kukam si ngwe kwana gara na ko ngieka te ko si of ngieka ko iji swe kwe tiemkara nata akhuji a ngo khwe mu anako ngo jao kareta
1: ta 2016 to na giga matrik examina kang yang hachi de ko ha departamento de gya okui te gi deise ni ka skola hm ci khwe hi ka ba de we khokwa gala hi kwa ge ka khamsin hi hi gi ng hi kwa amerki u papelo ha hi gi khwasa kang hi akama gham hi agde achi wi si si kang hi gi khamsin mukunu kanga kanda skola ma ya ng hi agala man sula si ki ka eksamena yi kwasa yi hun ti wisi si ka ng hi hutukili wa na ka ya kwa kwa ng hi pali gala o ha ka wisi si ka hi ya tu hi ngwa ki sungu ng hi kwa ya yi wisi si ki ti kwa ng hi kwa hangula kwasa u yi Minister kwa sivi lungi sargani kuna sivi ve gwarube ya ukwete ki nguli ng pali ng wakata ni sang a chinji manera nhe sigye kwa khamsang kwa vilungisa ngoy ki sistema nhe alungisa ki kawa ta ngwan khwe kana vizika thwaito kwa ge ki matriki ki ge ka kong ki ka konda ka kwa agdi ta chimbu ge hm kong ka nga konda kwa agdi kwa kwa ang ti thantang ke kwa ge o chiwi sisi ka nhe kwa agya kala ka nga vilungisa ki ka khunam
2: I'm proud to announce that the Department of Basic Education and the class of 2026 are ready for the 2026 NSC examinations.
0: Guarube suete quano si departamente he kia tengo hanango guarata eta ne zauji ngabe karakumo koji takungo chakaka kwana o asuri akwana ngie kako pende su ike akana aga dhanu kukamska ahwe akwana achi kwe kakwe no kukamska ahwe zitamwe kukomka etinu nata ne mukunda na mukunda ziki ngwe khuji ngo khom kara apende zitwana zitene kwata kutang tamano ngwe kasa ntsam ziki tswana hinye ko ha khuji ndi tswana akung ko ka di sure di a tsewne sa kha e khum a tra ko khata kasa nkhona ake ngo kya ite khasi ana ngo tsaka dinga oke ngo teko ngi khan garate tsam examine garata Dr. Makhobo Rena, Regina, Mbuele, aka tukwano departamente ntresika nyamoko municipality tiziseta tamaka jawok ayete takunu chunkwena ata nko hinye konseta taku ngu ahoji anku uyeku ngu tsaka katati mkana jikweta haji anga ojiki khana mwata khango saata maka uhubeta kwa na chunga oji mborongaji anku khano
1: Gorubin angyauk itaki departamenti untana tuhu ohsa vindika kanghi awa vilongi saha kanghi kwa aki u hingwa ki maniragi hangi sige kwa uzala u hitong kika kondakan sige kwa wana sige kwa atinji tanwa ki vilongi saka skola mhe yigi hangi kanwa higi kwa o kasiku hani ki golo o iku sila katia hangi tia o Osa hanayi ki pende hun, eki kanghi a oa tibisi seka hi profensi hun konda kwa ikwa tika hinka nini kansi gya tamsun. Taya gyao kwa ita ke vilongi sa ke ka tutu ge ka hao hingo ge konda ke ka zalanga wana kwa mwa uwa vilongi sa eki ka gani kuna ta skola mitani pali nga wa iwa na lugalo hun kwa nghi ya kwa hi gya gala ka waka zalanga kwa yi koga tigi hingi ka nguhuyim Ta Dr. Makhobo Regina Maulin ahun gyaok itagi department ni ganini ka igya pangat nga municipality ti hun. Igi tig kwa gihing hitum kama kwa vilongi sa gani kuna hantiyang ka titika ang ik asang o zala o nana kwa lugalong gihing kang hibdu gikan latwe gi was o musang.
2: We have registered 815,051 full-time candidates for the October-November 2026 exams. This is an increase of 48,508 from last year. A further 147,781 part-time candidates have been registered, which includes candidates seeking to improve previous results, which is an increase of over 10,000.
0: Departamente isure kwe anka tikhasi khana suna kagwe nge polokwane so o kewu kaka kwena anaw anenja anasieko ratura nati si ngana o mborongata ngan fifta kakwena mboronga kaihina anaj ayin examine an garna ikamikata. Nkwe suyes nati kwa na aki ngo kewu e ango ti ngo chaka karaka ngo ngwe examine kamate tama garaita. Chief Director National Assessment ki haa Presela Ogunbanjo anka dukwano departamente ngeis kakasu ane abasi kwati tako ngo mungo kewu kewusa tako ngo 70% saisi tama ngo suri ki Kehen e ngo kwan a siete na ngo kewo e tino ngo mungwe an kwena ngwarata e ko kwan a kwan examine garata titi a te ku kewo kewo guna tama ana ngo a examine kam siki siye ko kehen kam a gara onga oziki si teta.
1: Ta departamenti nghi kana kam giga vilungi sawita na gigi okwe te ki iya jik kwen hi polo kwane ki yahufu ngautula ki kang hi awa kungkang hi gigi kai uge faifta ka giga skola mhe yi nghi si gigi okwe hi gi ita ki gya thoma gani kuna hi papelungi hi kukit ahang ki yiku giga o gaga tsoa khlendi qe o tsinga ga zengetu ho o hanje khaya mhege giya kwa ngisige ge khala yatia yavikoma ge ga quluka yatia ka setene police singho jala mandrak okka direktirang ha o nasionale ki ka assessment gan kuni ko sentivis se presela ogo banju gan ngate ki departamenti kanene ga yatu ho 70% ki ka skola hm tam na tam ki ka tsang yingcaba ngkusa khaleka ngisin ki kwa u ji tsoi ngi wolang hi dewe ga khala hi gya qala kala hi gya khamsin yi kawati ki hi wa yi vi kwa ma ga itne pali ngwa yi ge gya qala kala hsun u examen ko is gya khala wa yam
3: we are calling upon parents communities to support this writing of the examination. Our examinations, our learners are ready. Universities are ready to receive them. So let's not make anything to be too difficult for them. And we believe, as well, always in doing that, we work together with communities in order for this exam to be a success.
0: Ne examen su kamsi ya hota ki department de kone sa kha kwa kat akiti kwe gluku ji sure kwana a wo kodi a kasan kamzi ka gesi ma kam khana ke je kasana a kam ku kam di khana jawo atamango khan a kasna to koi king go jawo ta ti kamski department de resu anijan kwa ka de sure ji ki ngo he no kuna ta kono mpunga na tina ta ina moko jawo kai ta ko tswana a khao ta ko khanye go di a tino tswana ke hence go gana o tseka ani gyamengo hi tino go tsaka kara an tswana gana o ka xanjana ka sanje kungo ko si we o ta
1: tngo gi ka ha o examen gane khona ki vikoma ngau ke ngwa tsigde ki skolam he hingo ki khiko ki ga vilungisa hiki ti kai hitani da thu hi achi ki ga wana ga tu si department ge ti sa skola hum tte hum bunga hum hi panga kala e muku yunga hum vindika ti o kang hi athi sa koni sa muku hana golo ki kanda candidate ang hi gya ghala ki golo kai ha wa ga tsala hum ke ya dang kala kai ya gya ghala he mana wisisi ya utuna ti wisisi ka gya o hung uwana ti tsala hung ki hwa ti musha mhlungu ki tlotla ho tsam ki ngami nge pretoria gani kona radio tsange hana yi ke mizili ta mahongo ke yafta ka punda ke platform ten.
4: We are going to be marking in 189 marking centers spread across the country, of which one of them is at the Department of Basic Education as well, with over 51,000 markers that we have already appointed to mark. Marking will commence from the 1st of December and terminate on the 12th of December, and by the 14th of December, all marks, examination marks, would have been captured and should be on the system.
5: SBC ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka qhisim XK FM ke vike ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalukule ko anghi agya asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanda sam
6: SABC tru bori he podcasting swegwe tse isanete bori ji an kai tawo kom kuiji no tia swe hoji vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki un nsen ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com ha a ki he tam swere magwe.

Mak mbunga wisisi ye kwa sa radio XKA FM damalaya wisisi hng ikleglo keta program hng sa a kankwe ke a ua National Student Financial Aid Scheme wa mkankwe kan wakalaga te ye git inza muke kankwe ka unkewa SABC ngayvilungi sa kao singe kunke XKA FM te o ngleglo nga presente hewa Yakob makai hng sa a kankwe ka unta tamke a sa a kankwe ka unwa tamke hewa vunstak keke wola awadri diar tak ke kunke XKA FM te eke ngotua tamke ka wisisi Sisi kengu kama kamke kwa sisi kwa SABC ayvilungisa kausin SABC ayvilungisa unkanga a unkanga a trois.

0: Kutea tia mano tia ai en kamekaika sieve kamako fiertien hamani tengye hua nortien sieve owen yeh exka fm siki program menge kwana waseko nyamsena hua tat eisenza tuate kasi eherina kusahian no te bore surina kwaha sieve kamako 15 no te wesena bora anisinza kata tina zat kasa yangun anatete kan uye de koma gunata I kara borang o kuma teta akwana skata honor ten sieve owen ya kekirado te khurukita ke ketenu ke kate ta ko kom exka fm de kutia kate khudam kwedam to tre kya ukta tin tam kasin kya khun ngitame yara kwa ngo tsate sport anisinja
1: Sangraha uyo ka SKF met ta katna te koma kana kana ananda o kasi program te ta kun khar ta wakhnu kam te ko kasu I he he khago khago te ko te kuma print te ka ko te ko te kasu I betwe premier circuit te ka krata do kriek in the course at TS Galaxy Orlando Paris Placeta ke in the kun ka kusati Ako grisa ka su I han sa Orlando Paris pa fera an sa teti sandaus pa seta hakbat an ko sa gati o kri e hakau wina ko tan wina sana TV se kan ngi sigi hakpa se aba se hata ha ke asu thun ka us prende ngi sigi hakpa ka ko ngo pende o ngi hakpa pende o ka sa kya de su I tri pende ka hakpa ko uno hakpa ka I ki ka te ka ko sa ngi betu e premia se psiki an sa no ngo hakpa ga se ku I ha sa se pende ka hakpa mamolo di sandaus ka ko e ko ente an ka ko ta ba han hakpa ka te o ngati ai ki sina Orlando Paris ko ngi game wa fera ni zatete no ha kam kai ko an inja khekre he te ha ko kai yete ama ko game ha wina native ha wina tati he no Sundowns ko ikko sa ma wina tati ha wina native no im kai ko se ta kai ko media na ki ko ye ko su easy ka im jao he im kha kam kara ha ko ta a a tete ta de ha kai ko khan tu ama tra whisky Andrew Capi Fuchs con colien gente toda que atente con nata y crate a por o cripo y te que dona coco con esa reta sabe que que tiene así está diciendo que te con acuerda se ca sabe que con garo no con te que está hanga que hanga a chan dam se que ha o te que con con ga he
2: ya xkf em honor tan chiva con la que ni jamán que mole chitre ya con que sieve con 17 minutos con que con que radio xkf em de gochi de la como que hole chitre que le club masa que petu premiership matage de na kwakwa que vi que con que antere batsa con que con man que den star di dia tin di que october 2016 tona man que petu que adwita na que con antene na vi que con que de esa que mtn 8 man in ho kam kwa que con antere batsa con que con club ga chitre un don na petu premiership que con antere batsa con que ga chitre kama ko angole chichin gate le kwa kumas age bola makadne age da kwa kwa ke Orlando Amstel Arena stadium ke ko antare wacha ngo ko sweto mangke TS Galaxy de kya ke pare chitare wacha ngo ko da agna sungi bola ma age da na akwa kwa ke sabgani kaya tane wacha ngo ko ko da amike olam kama ko angwa mi recorix malichi ke ko antare wacha ngo ko mangke achitla sung pare chi mangke tve diple gi bha ke li kha chang ngo ko angwa chang ngo ko ko da achitla sung chi kwang ke TS Galaxy mangke bola ko tru jala kama ko ki ke tol de plegi ko ko kho ke ko angke suspend de tane watsang ko ko tane akwati pende makai tsila awana ke ko antane patsang ko ko mangke pola khon tane watsang ke ko ko tsika singis pore tsaka no mangke prisi se ge de ko kwa ko mangke pare tsi vini ki nsi va ke ko droga dri ke ko anda ba TS Galaxy ngoi vini pare tsi nutri watsang mang ko ge sa bola ge tsi se ge chwe chi ko tare watsang ko ko sumang ke bola tang ho ra jala kumo ka tsi gangi dum sum ka mangke bola ya prem age ang ngi kwang richards bay mangge sama santa one jene akok akwe ki kwang tene that the Stellenbosch kaiser chief o ge dang Devon City sa amazulu ge kwang tene watang mbula ge akok ore wasi jela kama ko ke lekwa akuma sa ge mage da na akwa kwa ge kwang tene watang ko kwa chitga so pare chitkani ko nei bhola ma ge na ko kwa mani chwa thuna wai bhola kaya watane mtena uda sungi kwang tene chis collection mangge ma da kwa tutu jale ge ko chitgani ko na tere watang ge ko mangge bhola ma age da na akwa kwa ge kwang tene watang ge ko van chitga sungi bhola kisa ye game
1: Mamalodi Santos ka ukriati ha ka wen ta ka kwati no ka tif kota ba no ukriati ha ska ha ha tak ap ngo to to o tja tja ngi ngi ko tsa ka ko te ko ngo ko siu he te ka kota ti he se kwa ki ya kata ke he kam ha tse se ya kata anes no tis galaxy kwa kwa ta ko o sa anderson penat pak kwa na ko kun khara ti tam se ki am hi ati ho ju I he khana mo ti ve ka suka ama bensi ki ta mang hambe ama kwa ho ro ki ka suka nga ya ma ko kha ma ti kam tse se kwa ko sa ti a ai ti ma ma ta ko ma ke zo ya ko kun ko sa tis galaxy e a ji ha ji chak kar tar ko ka kre ka ti na cha cha ta kar ta ka ti ko nga ki te anderson amstel arena da mi tin ka pare siya kata suweto ka nengwe kwe siki kanga kusu ihe te kusupiko kusu ihe hinte kwe kere kum kheru oka piyoro si kere khunu ma wina aninza teko ta kukwe he wala kora nge chaka ya haave ma kwa kwa masai siki kuwa kwa leta kwa razu ka hinyo te chaku ya te kere kesu kacha musupi shen he te kwa kata han te mwana kwa han kwa kwa kwa kwa pare nza kwa yang kibi atinu ukuri ya te tuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ana akwe kwa ka sa tei kara kana se ke kara hata ana akwe ha khu ya hambe anderson aji kana awasi ya kata kai ha ha e demon kada su parzu ko ada suka e kim ku ha ta ba hanum e bora ji oswen apoles anderson amat ika ka ka kai ti sandas ko kita men ku suka men nyam kai ti ku kwa ne ti ake ham nyam ka u kai ti kwa ne aba ti ka kana tin en ha ko ke chekra ti ve no ha ko kai ko joka do ko ku ti en shuri na ti ka ji he amen ngus ki yam kai ko mu ve na te ka ngu ha am ku ya ye ko ke ja kon kwa ko re ta ako na ke chat ba chat kire ko kombe nde uche mo ba mang siga ya kwa bu ngir si o sigire ta aji khadi ti ke he ako na chat na ko e na ke te ke chat ra do khar na ko xka fm 100 en shi ba o da khone fm ski a ko ji na ta ha ko na cha o sa ko kara ha kai kwa ka te te o kara ha aji te a ka ko ta ti zin ne ka tin ke he a ka kwite ko na ha do ti skala ke kwa cha sa so bena ku ive a ka awa sia ta ke he I he a ko ba hambe du e he na pare ti kondisio ko ve ke suka ta ko ka ne ante ka tu ko ke ke ke re o suka sino sa si ko ma a ko na o tse mo ka pare ti ko hiare ma ki pare ti ko ki ka bena re a ti te na ko ka ja ha ja ku ya mo supi sen ta cha ta kum kom ki kom dia kwa ko na sa di sia ta ve ke ha te ko a ji ha ji ka ko na suka tla ke he yo te twa ko kom nka taba khano ka pare nge ngi bina go se kae tate ha tana ka kuita ata tsoko ma khwara ba wala mia tino khweda ngonguru mo tsako ndo bona to atsa se ya twa ha tati amna mgo bom tsiwa da tsako ba dwe a ga have na tha a ke tsa ma ka tita go yona se ko ken ka khara sna ha khwa tuna se ko ere ha ta ka mo kuru ha kwa te de uta ya I sare tak ne kopie khanan ko kyal ke ba khawan khana dis ka ta anto hanat lawa isa gyawar ta khana ka te no pare ti no chiefs ta khama de khang ko ya khuri usgi a he ta kar ko ko tik te ko ta ka ko khag na ta ikra he tuna kru shana ko ko ta ka gore ta na ta ka ko khag ta khang ne han pe ngin ka shin gore no khon ta len khoida me ta ka kha ko ta dam sa kam kha na he ti ta mi gara den te di kha ti ta a a ti cha ti ko ko ti ya ko sa sa ko o ma cha ko ma tum ko ma cha sa nga din ha che mo kha cha sa nga da ba cha cham da mo ro ve da cha do sa si I ki su ka ti cha kha wa tin ti a ko ma tem ta ba kha no a ma kwa ra sin kere kha ko ma ti ka ka pare nja ke he ge bi na ko sa te ki ta ba te mo ru kana ka pare ma na se zau te ta ba zau ya be ko na I ka ra khoro wa si te ka ka ko ya ha tan ka ra kha ta be gwa na ka na ta ka ha ti he cha kwa ta ka ya te cha ka ta ka ya te go
2: Kipa kani kuna, season number 24 kwa Super China, kene gia wana tere bata mungu kwa chitwa sin defender kani kuna, ndaba gia

0: Paris. Deux ou dix, deux, trois, trois ans.
1: Yes, galaxy to say good thing when I got a race that was closest to the Quinta or run the party squad, do you feel until you go say, how about I get to go to the Galaxy to Kakahoa? How about that again? I want to wake my caravan is a yard. It was Yakasa, the one Patrick to say, for how many greatest ever came to go to the Lunga, I have a mock of the Rosa, I have a Kayaka, I have a Matea, I have a Oswego, and gave a boom with Kapi Karak. Kapira. Hakari ngaya kapa pura suya kapso ngoka matawan sa suya tete tawan kahit kan tuwa pura para pa. Axel Arena Stadium suya to kasi ako sa Oswen kasi ako Oswen mo. Kuwara wata. Tapo ko ba hang kaya pati hang ti eh kapa ngat pura ko ba na iya kata. Eh nakama ko sin karatia makara pa suya. kala kievi ade borai ya beta ekri ko ta beta beta nza ya khata na cruise ka ta ka ba borai ya ba ka di se ba nam khatis kala si padi borai ba nam khatra ya ma ka ya te mo ko ra sinto nga wa te te borai ese o mucho amo mucho ni san kwam kai ko mo tis kala si kwa ma ya ba ka di se ba borai mlon di ama ke bakta ke bak tatara no habora kay kay ha akadi ada ke ha baran ka kwa ma no da ha pat ko ho ya ba ka ka sa ka tu ke bakta di so ha pat di jo ja ro ta ba ho ba di ma gam tak na ha ya kana ka tin ke bakta na pita kay ta ba kong ta ki par ko ana ta ba ma ho ka ka ta ba kong kong na ha i ma ham ka kiri si na ta kana ka bora ta ta ya ha ba tok ko de borak na khalo ko chek chek kar jam kar ta ko ko khai kai ko khai ta be ya pa de mi ya ke tek de no tin face a 15 6 minutes ya kon ke ang borak ho ya ko chek kar ik kar jam kar ta tupa borak ho tu ko kri ta se ko dong rese ek tes ka te da ke ha ki ka sibi sim ti sia sibi si ko ko ka kar kar na fa sa ini chai ne ka ka ti nga se kha bora kha ta ban go khom ka chare kere ti amam lon di khara tha pe iram ka tlong gom ki kha ban ja khu ya khara ba kha kwa ta ba kha ni kwa kha kha kwa kha kha kha bora di kha kwa a is ka de kha ke za kya ti o so en ko wa kha ma go se na te ta cha khu ta se kha kha di gwan kha ti go kha kwa kha kha kha ke za ko da ti le bora ya ma ka an ko se na da ha bora da go wa te sa ka kwe para ti kokete de ha pa ye bora flor na ti ke ti nu ha ko flor we ti ko ki ak ko wa ti ka ke en pa ye ko ta ka be ta ha ka ti ka so ka ya ba bora ha pa mo de de ka pa ja ka ta ha ba na mar ti be ha pa ma ha pa di ga na ma ha ka ko ko ka ti an da ko ko ya ka ta bora de ha pa ko ka ko apa kana te koro apa mo ka ko ta belaset kana kana te te kana sina we par ko kana kana apa bora sit ka ke ate se ye ka ta ko da ko ya ka te ko ya sa ko ro ma ta ma kana sorry ke ye ka ku ma to mi se ka ka ko te de tu ko ti ya ka bora ama ka ta ko ko na da ka ma ka ka ko ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka parece que va con cosa que arte va cantar pues hasta fuego que me te va te va le da el consejo trapa no va con la falla te atrapa o cara no va con el con con que va fuego con cabeza ese cara te que han como la se va que ya con cosa que va te capa va que cara cara va te dale dile te para ama tu ya que dice la esa agua ya te fe que sabes que te que se va a acabar cara que va a papi no no no no Yapman kim kodu güzel abi kuran kaç kırsın ya proje şu tane çok mu çok bir kuran tiyas koleksiyon no çok tane vatsam gibi bakalım manga tisari ku iku ge kuran tane vatsam ku da manga aç kırsın ya kim çudur da sana kamu koy tam kaç çok basit kuran yunga çınlarına kuranla bu ne arayan manga kuran tane manga hipe kanun tane hike kodu güzel abi kaç kırsın ya radyo pane kiyabuna tane vatsam gibi kuran kuran bulaga ngapo ngho chuba pasa bulage chiba khotla wader bacha ngge khotla so mangge ni chetsane kontrol ge kwa throwing ge kwa ichit ka sungge ts galaxy shikon buna tere bacha ngge khotla telefona akumi kama ko ki kwa tere bacha ngge khotla mangge ka khobe kwa chebo ka kwa tene kya ona bacha ngge khotla kwa na chukna ki bura ge kwa tere bacha ngge khotla mangge bulan na tang ha ko ngwa Pocela tere bacham ko kor manke kampa koe ko pola tere bacham ko ko ganga ga manke ga chuka sung ge victory chalo manke bolam hun kampa koe na e ke ona pola ko ko ki kwa tere bacham ko pola tam hora click shot ka pense pola ko na
2: kuyanghora kya kuna refetho yethonge kwang pula pula ngathi ikucho hare mangi parichi kaina tane otsamge kwakwa shumange jots kitias kolechi kane kuna pula tane chana kama kwa tibula tane kya kuna chia inge kwakwa mangi manyo khawe ge kwa so baga susu kane kuna sitka singe kya wana kanzi kuna pula makye dana akwa kwa ge kwa chane otsamge kwakwa shumange I'm going to go to the house. Tiens que le titre est connu, t'as le bâtiment qui est quoi quoi? Trop pour la titre ça. On va le clé de chaud. Chaud, tiens, on va le clé de quoi? C'est quoi? Captain, par le chip, on va le tuer à Poula. On va le tuer à Poula. On va le tuer à Poula. On va le tuer à Poula. On va le tuer à Poula. On va le tuer à Chimala Quatim Chuga Pasagon, Quadabu, Halekuna Bolabuchia, each own like Bulletin, Topuna Mangi Bulletin, what I would put along the Chimana, Hedipuraguana Monkey, Hetrigiwan, Terbatam Gepuana Quanke, Pagasu, Hikaripuna Tene, Kiwan Terbatam Gepapa Sungi, Okakina Akokua, Hikwantene, Chimon Kloka, Chupana China, Bulletin, a Topiwa. Tiens, quand c'est un matériel, c'est un gueule, quoi, pour la tangue, quoi, non, moi. Bouchard, et chimana. Bah, et qu'est-ce qu'on a, t'en est, quoi, quoi, le tiers, quoi, le tiers, quoi, ton passe, quoi, pour la tangue, quoi, t'es qu'on a des mangues, y est, quoi, pour le tiers, quoi, t'en est, quoi, pour le mangue, en quoi, le tiers, quoi, t'es, quoi, t'es, quoi, t'es, quoi, t'es, quoi, quoi, quoi, t'es, quoi, t'es, quoi, t'es, quoi, t'es, Guantene, Sutune, Bunatabatam, Kuramanga Pola, Uwa, Tiers Galaxy, Pekane, and one of the Kunsi Clan, Ulukunaga Sungi, Clango, Chiabunatabatam, Gopura Sungi, Himanacho, Ochala Ipola, Defender Gurukunaga Sungi, Defender Trier K, Kalma, Kwana, Atun, Itipangi, Guantene, Batam, Kapa, Tiers Galaxy, Batam, Ipola, Klaki, and Kunpa, Terebatam, Gopuramanga Pola, and one of the Kunsi Clan, Clan Kunagi Guantene, Chiangu, Pola, and Kwan. I'm going to go to the Stadium. Good to be. But in Swag here, Passa, when I tell about some good one, Kuna Giwa, Tatti Tui Giwa, let you go to Mangi Pula to the Wachia, so you tell you are, it's crossing care, tears close to Mangi, Twaka Nobula Kanghara, our kid out to the Guan Tell about some gay cook one, Hina Kuna Guan, two Guan Passi Danghara with Kutikan, Kanguna, Benja Pula Guna Tennis Central and Kanguna Manga Pula to the Wachia, and Hora with Kutina. He wanted to return to Georgiana to let a come like you wanted to get into all. Putting hard a couple of you wanted to get Yavana. Pull a play on a little bit of time and get up. He was a shoe in Kenny could not tell you what someone would have wanted to want. Put it on a tenant. Come on, I got into all. Give on. Keep on what you could want. Pass it to you, pull it on a tenant. Tap it at Snona. Down to you, pull it up. But you, my tongue with one. Tentu ada wacana untuk mengikat tangguhana. Asing ini mana cuaca lah. Ibu lagi kuantitas. Ia pun ini tetuan. Kekuan ke pol position mengikat. Para cina kata. Saya kengke. Kuantar wacana mengikat kuat kuat. charge mana mana black in hole kuna kumina bolo so chule kuna batting ko tene ko ter bacha mung ko in hole na pas na ko tene che skole che kuna kuna tu de ko konsita hi mo kuna ko antene ang ko ra tene ko kuna ko ke bet we premier se ya fmen ni de chuan antene wa chang ko ko no chuan no chuan tana spani chaga chal klasa mo ke kwa kwa e quanto le facciamo un po' manche le dico una young hora con la nuova tu do what wants you to e quanto ne in hora ciao te na con fa qui che pula mon che te na con qua ci tra sin de stelis sa cosa ci fa ma poi non conto ma ne facciamo un po' con manche pula da un quarto ci no da quale con motto ne ci la da con tu e va tanto te ne facciamo un po' manche pula tre che ciò te ne con te ne
1: Bueno, por la tres que tú hablas, ¿sabes? Pero que te sigue jugando por acá, que cuente tan fuerte, ¿ver? ¡Uy! Te dejo el pase, con Clay, con Clay, con Rota, pero yo creo que esto puse aquí a ti. Para que cualquier día que te haga falta, que te haga muerte. Para que cualquier día, ¿eh? ¿Va a ti, ver? Tengo a cuate, va a por acá, que te haga por acá, que te haga por acá, que te haga por acá, que te No, no, TS Galaxy, no, no, Pirate. Zatia, Tactic, XK, FM1, 107, or FM, Ziki. Kahoya, Habora, Paris, Pokian, Quatetic. Aki, Zatia, for Paris, Huawei, from Kian, Quatetic, Kapora, Kiatic. Sipo, China, Kuya, Habora, Hapaki, Kako, Hakachika, Suka, Kata, Hanana, Ikarazaka, Sariwa. Hakwadi akwana masira ka hasiema ngusiya bora siema goko kiker kiker goko masiema mo khadi siema goko kiker kiker eti hata an za kha kho yeta ka yati sipo chaine kama bora kibi na kha kai ka ta kama kuska ta kiker kiker eti ta bo sa kya hakwadi ngai ra ki sikwa kana kha chochim ki chochim ti yati pare ki na wa na ko er kre wa ko kheri mvaleza o he ko ki ku khun kheri da ba ti yati khwana Paris kwa kwakui wata kwiri kwiri tere. Henga kwiri kwa Paris kwa klabu sa. Akwa sika hasani ya kuna kiri kwa agna no. Wenda bora si ya kwa kwa dada ka oswen kari sana kwa bora se kwa kaito kwa kusa kiat. Ima kana ya bora kwa kwa kwa tana ha kwa yata kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Paris kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Sibisim ke siap sibisi siema mangwa mamuati siema kahap kana pora siema kar kosa jawati siema siema mama kara ta kaya hanu cholo o siema kum kara ta kaya kara pala kinjeti inja kaya kata kamha go kumangwa gom kumangwa kare kata radio pane manda sini sa khoma kya wa radio pane kana mhang ni khom soka no ka go so am ko khe am kita ta kri kara kabe sa na khoi khoi pakit la ana go ikwe mo tla yo nge tlo eta ga tsa tsam go roka go maya ke go ma kya wa a tsa ata hi sa kera ha tate i sa ta ba haru kere ha ta le khwati ka ka go eta wat we sa te ha la ki le khwati and the parts ba ke tie ha ba ta ka ko ite in ka nga ta bora sa si be go kere kere ke ite cha pe ira mo ka ta ka ta ka sa ha ta Inkate isa kera da kati gwana. Masai se kera sem tak go koma gom ko go koma ko se da tai kati. Man ma da masai se te ireta. Oswen ti aki oswen ni sa rende ko oswen te te wati pe. Aki si bi si bi si gwana pu ya da kati tu ya kwe kwe iwe ko ma kitat. Kana ka bola ti ai te da kati paris ba. Tisa ke he tek tek ke kom to gira khbi bora ka tisa tom kara re re tya ka go kos ke go kom khwa gore ati ka wa ka go gore ka pi ro kare khwa am ni kom ta ba tisa ke go go kom ka wa ta ima kom ko ba mo ti ka ba ima khare khare ha mo ta na ka ta ma ta ba khati ba suya ga bora ga kos ka ta ka re kare ati Ganam ka der ka paris ko ka izakon ko datin kam ko ko tuwa khati ima klus ka na tshunya fai velase kama ka ko ko ka ta ka tin tis ka la tsi ko se khwa
3: kakar kakar bujana ki bujana kere kere nanda kara kade kade mo khun khwa ma kwe ya tabakha tan ma kore na kai kai na horo ne kwe na kai ati sibisi se darna kha kam go khom ka khati kam go khom corona kha wa he aba si ye mam ki khara kha si ye mam ta ki bi ne kai kai anda sana ki lungam ki siya ta lungam ko sen kara kham si ye mam wa kere kere na kha di pirates kha di bora aba kho ya kata ko kom ka ma kere kere dhambe kan kha wa ko kem boro hambe ki wa ta ma ngwa te ko te ya kata ka ha kwa ana ya ta ka ya ki bora ha kwa ngwa i ko se ta ti ya ne o ti ko ka i kwa sanda o ko ya tin ha kwa i kwa be ko ha kwa i kwa ko sa ha ta i kara kwa ki sa ka sa ya wat ya i ko te ta ma ngom ko ya kara ta ba pare ko se ha kwa ta ba ti sa ya wat pare ko ya bo khata kin tisa kya de bora kai ja kya ko kwe no in kwa kha mu ana khata kona skati ya ti ha ko ko kum kya ka ko ki khan a to ti pa ti ko kwa kwe ko ka ka e bora skiti ba be ka mu ma pla ti ka he ni ko ta we we te we pla de tisa tinda ko kwa na plan a plan b te tan gebi gebi mu ki na ma ko te kha ma ge ge ka ti ka ko kya ka ka ko te ti ko ma ka ti e ta ta ko ko ko ai ya ko te ki te ma ko se ya ko te ki ka na kwa Kokat na choro miya tibora Radio Pan Bora kana ha Tui ha pares pa Kwanam khan nunu tiyas galaxy Bora tita ka kukai sakya ide kasu iye anda sino Deo ta anta yako ta kwe karai ko muha tan ko bora kya kwe clear ta Anta na anta kya ka kwe te ko ta kya kwe kwa anta kya kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nada ka kange we tala ka kumen ka kya tola ke am da sinu ku ha se kan da ka di ka ko en ko mo ko ho ta ti ka ko ka ka ti ka ko ko da ko e ka ba ku ita te ta ba ka no kham se usi ka ma kya re ka kwa na ko ge ko na bora he se una se u ka e ko ka na e ka ma kwa na ima se we ka ko en de o ko kham kya re ka ko ja we ima ka e ya ta bora ja o se we ki Unjana ke akarango haba karaza tan bora kana hata Pirates pagnar ha kwa kung kete kara kuwa kuna ha kwa haba na kuwa bora ya yo kare te kwa ko kom Yo tume lo radio pane aza ham tri ka ko ka hengle likis kina hata ka kuite Hata kai mata kara ka kuite gurit Kano ka bora kwa ta ha timar kara kana amaka karam andasino aktin kasais minete kita anga kuite inko taba thunga khoya kama tikwa akwa hiya ke yati khakata ba nikwa be usa kamar tak de kweni entin kasais minete kasais ya kaya ha pairet ko kho ya khata bora ta pairet ko kin ko khuwa ba ok ba ka kara kara zaman khakata ka ko khakwana kama to wata ke tita ya mata ikra ko yati Eko tamu ada kada hari tiada galaksi pekar kaku borak.
2: Ya kau mangkua ke kaksi terkia tiada galaksi mangke. Kau bola tu ngoi mutu ia kita cawan kaksi tu asingge. Bola tu fadu nung kamu kui ke parecin macam ne. Tu mangke kaksi dia ikitan ne.
1: Teko mana kada hari tu parecin kau gosi ane borak tu hati be. Kau nasi kaksi dan kau atas nak pekar kaku. Ada teriko angka kaku cemka. Hiyo teko angka ada teriko mube. Kami kota batu wadah ketinggian kuita mengkibu kuita menu Parti bawah di goyen kau kelah tuwe cemkan Aneh Kanti usah kira tak ketik kris Aku mau kau kutuk kris nantara Aku atas waktu iku nukwiri
2: Mangke kem dan wadah tini kuat Aku mige kuat wadah no toge kuat Pada cinu kau cowok nge kuat Tis kleci no toge kuat Bacang nge kuat kau balatang wadah berkonsin wadah Oku ke kuat jadi bacang nge kuat Mangke iwa ke kuat Gak cita sungge Radio pane neta bola na gi artin minute chwa ngi ke kwa antere bacha mungu ko da chika sun khung ga dri mungke ties kala chi no ka ke gete wa na tere bacha mungu ko bola tang hara ba khu chi ka tre tang khuna ge kwang chere chok sin na ko ma bola ga mungke si bo chaine kya bona si bo chaine kya bona tere bacha mungu ge kwa kwa ge chana ka tro pa na ka ku na bola ngo chi ya ga shi shu ge kwa wan chu ge kwa tere bacha mungu ge kwa kwa ngo mo ge kwa sin tu ngi ngi na dang hara ba khu chi ngi ma ni ku da ge kwa tere bacha mungu ge kwa bola na ni chi na wa na bola ge kwa dang hara ko ngo na mungu se ku kwe bu na Hei ke kwang chane wa chang ge kwang mang bula tang hwar ke cho ya tre kha Chitrang ki ki tro chane kwang ga to ka Me tre mang ge pala na go kwa chane Kwang o te tre ge kwang Shi po chane mang ke pala jum to ma na ke se ge kwang Chang ka ke ke kwang kwa Sho Chtene kongi kwa. Troin ge kwan terba chang gu kwa. Eti eskalechi. Hinna chene chang ge gu kwa kwa. Kwa kum lai pula tang kwa da. Ai ke dao chela ge kwan terba chang ge kwa kwa. Sibi se chklana. Ke kwan tene. Parshukani kuna terba chang gu kwa tang kwa da chuk kwa vlen du kwa kwa. Get your skillet, see, I'm not turning. Pull on hard at turning while you quell. Quia get one at it, a fair song, your song, you quell. Pull on my little chogger, just going to keep going to the bottom and get quack quack. I got cloggy quack to the sun get. Pull a kid and care, I'm what I'm a kid and I quack quack. Keep going to the bottom and get quack or monkey. I got quack to do chill like you quell. Petro Prima took the bottom and cook was spinning a gang. Uncle my son, don't want to know what you want to give well. Richards by Noto Tane. Kaiser Chiefs are still standing at Noto. Chevron City, Noto, Amazulu. Chua Wan Tane, Watang Gay Quakwa. Anguara Kicho. Heguan Terbatang Gay Quakwa. Kalikuna. Quick Yaguna, the Sobrak Tane. Tene Kongiqua. Chuka Kongiqua. Anguara Nagan, but 2 weeks of a passing her. Stressing young, which it did come up with Tane. Chisaga Stressing Gatama. Patrick Mason kai gatane with the midfield ke kwa ndere batsa ngu kwa bola ngwa ngwa ke kwa acha masin kwa ke bola gatsa tsa ke kuchi ga ndere batsa ngu ke kwa kora mangge hin khali tane ke de kong ang hora ng kuchi ngwa ka ke kuna bola duru ga chi atane chitra sing ge ka tsa ok kwa so dong mangge tsa kwa kuna lunga chana kwa te mana ke ada kwa kwa ke kwa tu de tsinga na wana bola ke kwa Hatua terima cakap dia kau kau mandi bola. Kau cuma tak kau antene. Kalau cuma kau nak terima cakap dia kau kau. Kau nak kicau ha. Kau ini kau nak terima cakap dia kau kau mandi. Pakai dana kau kau lah terus angge. Kau cina. Cuma tak gutui. Anggutui dia pernah kau anda ngua ngupas itu kau. Kau ini kau nak terima cakap dia kau kau mandi. Ingua nak cuma dia pernah kau. Trentura pani de chang ngi kwa tere bacha ngi kwa kwa tsu sunge ka ka tsu ngi kwa I'm still at Reno stadium ge sobe chog ge kwa ndene ang khora bacha le ni kuna tene tibi de hana ang khale kuna ge kwa tere bacha ngi kwa kwa kwe kya kuna se chong ye chong ge kwa friki ga ngna era ku cho hiwa ge kwa ntene tsu ka ngi bula ga ngwana agira kai chala ge kwa tere bacha ngi kwa sumange hichane kya kolo Angin sih acai, boleh teri baca mengukur kura mangke. Tak kau tidur jalan ke tiada kalau sih kene. Cikwa kau masan kau nang wan cawe tui kikwa. Percaya kami kikwa antara baca mengke kau kua. Tapi insya Allah kami kikwa antara. Panilung lah, kilokat kikwa antara baca mengke kau kua. Firman Tuhan kami di sana. Kilokat yang lain kau cikwa angge pada susuk kene. Shocked and what a clunk hole. And what a clunk hole. He chopped a clunk, the principal Eguna. He do it in a head of a social good when I tell you what's going to get what I got to go. Liquid among people which here. Couple I put a tenant what's going to get just going to see one. And what a click show you take it well. Can't go get one tenant what's going to go and get you a good one. Clamuchana. And what a click show you play. Hekagi kwa ntere bacha mungu kwa kapense pala kuna Hari nga ngu tena ina Sibishi kia kuna Amka kaa tere bacha mungu kwa pala tangu wala kuchinma Hukuki kwa ntere ndabacha nana madrigi kwa Kutuwa pala tangu kuchika Kwa tere bacha mungu kwa mange Chiskele kisewa nghali kuna tene Sengkule nkari kuna mange pala tutu kuchia tangu wala pasi tui Tlangu chana awana pala kwa tangu wala kucho Hele ni kuna tere bacha mungu kwa mange Kachitika sengi pula Kwa tutu chana ke kwa Cepuchana, kita boleh kata kata tengkuk tu neng. Kalau ramang ye, kalau juru kecia, ye bagai susu kain mata terbaca mungkin kau jangan pada tengkuk tengkuk lagi kau. Kau terbaca mungkin kau pada mana pada susu cule puna. Rafia kumar kau. Susu kain tengkuk tu neng baca mungkin kau semua terika. Pada pelanggan tengkuk cau. Pelanggan tengkuk cau. 25 minit baca mungkin kau. Cita se. Kalau itu kau bilang kau cerita baca mungkin kau. Hiwa kikwa ntene Chochana, Chapola, the Wokunka, Tampa, the name, Chapola, the one skip well. Quanke, Petro, the Massa, Katro, the Quanke Tuga, each own like Bolatane, Panikramanga, Judovicia, Dangwa, Chiwanga, Chess Collection, Matane, Chikasanga, Pagania, Totu Rucella, the one. What him to a person on a dung, what a person do it to her? He wanted a baton gay for Bobo, I don't want to watch Yasia Matanana, Kutuba or Quank, Lipunatene, he chalked my bulletin. But it is a Koshi nation ten hour na kwe. He wanted to tell me for good. But for the monkey, I thought to do the lucky way. Sell a monkey. Quite a ten and the room to do it with Kunga. Don't put on your monkey. Bullet you want to eat offset Kiwa. Just see what you need a trunk. I'm quite a ten again at Kong Kwa. Try to ma. Hunga with the Tango for the monkey. Check over for a gaggle and number 15 Kiwa. Come on, Kimbali, get close with ten ever Tango for one. Tears collected, what time get for the monkey, a politic gun, trusting young ones, immigrating a corporate of monkey, offside time, like one. He pagas you can even watch gun, tears collected, what time cooler, he quo, pulling that at a cook show, to park you one. Tavera Changana, Kitoka, come on, you want, yeah. Pagas you know you want, anyway, what time got George Cup in the Pulaguna, do you don't want to let them come, like one, to let them go to me, will you not attend the monkey, throw you one. Tuida hanna bolosu sukali bona tera batsa ngi ko komanga lunga na ko an katya bona ko na bola bloga tsa ko chiwa nke chess kolitsi hikene ko tera batsa ngi ko komanga bola tang hwa ko ngawa ku tuida wo ko ka ko na ngi ko in cho ngo bola ka ka tsa sungi ka ka tro tro tsa la ngi ko in hwa ta tsa na atle cho ka ngi ko re nga ko tsa ne na mangi ka tso ang hwa ro chi ka ko li ko na tsa ne chuna na ko ngi ko Shonke, take a good look at me. Chiang Palipunatene, hey, Chokaiqua. So many tongue water clock, you. Clickwa Kumasa, Palamaka get an aqua quagiqua. Pagasus, you can't put a swan gate for one kidney. Just collect it, not talking
1: about. All right, Dick. Parece que você vai morar aí na casa da mãe, que vai que vai cair isso aí. Chief Galaxy Party. Amassi é mac. É como era quando ano que chepo ca cora anda sentia, mas que me ligou tem que tacla, ou tá que cuida xale chuva ou não há. É o Chief Galaxy que tinha de. Number 14. Quando o cara vai para Tulu, já tinha aqui. A mangue é gore. Tu matei, eu até de Hambitangue. Bora aí que você vai trazer a caída com você de Horti. Chepo, a sua na polis. Tabata, você vai para a caída com você na maíza, o cara da guerra aqui. A quadra de Chis Galaxico. Não é de Caracoca, também matei, matou um cara de Caracate. Jadi ada aktiviti XKFM di honor tim siapa yang orang nak FM sih borang jadi kita nak kuantan dan kita mula cakap tidak kaga dalam sakam. Khusus senada ha korang sahaja tidak kaga ada kata yang rukap if you sih bobo nak jual kongkoli yang nak jual dari ke USA. Namibia Malatini dan jangan cara tak kaya ti ngerti aja kita kerja kita tinsa di sana kaya hati kuat orang kabur kaya senada kaya khusus kita belum kapir tak kaya ti cara kau jual cara kau ni jual cuma tu orang kata kesuka jual jatuh jenis kaca kon tak cara. Karena apa keru-keru ada kayak hati kesuka cie sekarang sih kali. Aku aje biar borak ini ada Paris kau kau karena nak. Paris kau kau aku sih nak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k taban ka borasi tiya an para ka tiya ti ngi borasi ti de kos ka borasi to wa ikwa hen kwa di ta an ka kuti hen kwa yen en fiesta ka si ka tal pare ka si wa en fiesta ka swa borar ka wa ya anda si no ka pa se ka ba na kreta ku kres ka te ka pare ka kwa ka ka ta ngi ta kros ka ba kara khuri kara ta ba khana ngi ba kara ka ka su ka ka si ya we borak Pirates ko ma khatwi khatwi khas ka ka kati ndo se khwa khabara go kom ka kyar kyar gatti chape ira go kom mo war ndo te kra ha reta khaban ta khak yar ke da khar khapa de ka ha ka sukat mlondi aban ta khara khwi khwi khas ka ka ta bahan ng kisi khaban ta kara kara ag ki siya siya ng kisi mam ta ka ka kara ag ma sile la ka ka o se khungo khata se ka parat ki radio pane Tak masalah lah, siapa orang masalah lah semuanya. Tak siapa tanca kamu kat sini masih tabak jauh, kami orang kaya kure. Radio panen tabak jauh, tabak kena tabeh. Kau nak apa orang kuat? Tabak kena kaya kau orang siapa orang kau orang suci tu cak. Kaya kau kuat dia gom gom kaya wat. Masih leh lah tu ya kaya kaya kau orang tu sih nota kau kuat dia. Amam belas ema kar kara ha jam belas su sena ka okri su o ki ti gwanam ha ama isu training ha kam ta ka tana ra se ana e kara ka bara kir kir da ka ha nge bi ko te se si ta wet ban ka ka te ta tra te ku ha par ka no no ti es galaxy tum ka kho tere na hota li cho cho alom ka kam ko ati ta ko le na ke wa ta ki bi si ma ko mi ko da ku ar ta C'est bien si quoi de Nakiawa. Victor Lituano. Voilà, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je kara tisa jawati khatwa de ka ha gona ma kiru kiru na ka ha ne ka da sin gena ka ta kuya kuya kuipi offside gena an zati ka ta bang an jama kyaru ka ta an sin kuya kuya ta ka kuiti atam si wa ya ke dis tam ta kyaru ka ta chem ka kyaru ka ta kuya kara yo ka ha gom kom khaya ka temu wa mana kama ngwa gwa kay kala tisa da yawana tam siwa mboro ka te ko da ski kare kare da te ki bora question kare kare kare ko go ko ya bora ba te ko ta ti tus ka ma ta kare kare ti ha kwa di ana igara he da ba khang baraha ba tun kare tarana bora pirates ko ka si yati ngi ya khalunga ka kampani lunga tarana ma no ya ka ya khama ha kwa di da ke ti ha kwa ana igara tisa ki ar bora ek te da kwa na ki ka ka ko te da ba gom ko ba mu ta ma khama bora hamba kam si kire na ke kulu Tulus dia berapa kira kira kali ketika suka apa dia ada kati belas, karena mana sih suka kati, apa dia apa ada ikan zauk sakit ada kati, kakoram kesia kakoram cacingnya dah, mclongo kim clongo yang kamu ada mlondi mah, mlondi berapa zauk kati, apa sih kakom kita ni capira kau kau apa dia ada kaya pirates kok tang kok tang tu buat dia ki tapi ngumak kaya kada kaya kada ya kecuer ya kada wa cuer ya kada ko eh ko dia ni kem kem ka aku itu bahan ka kaya ngam nak bak kara ke barang barang siap ko ke wa tar dah apa di kara ni an zakib ni fa borat tabat ngu kara kui kada ka kon pare ko ngu kara ko ata di borai hatta bora henga wo dia ka ko sai nu ke ka kara ha ku kara ka ti ba se te ka ta parit ko ka un kara ha ko se ba ka oiki ka ko dia ko abora ka ko ti to ka ti ne ki ma tara na ta ba han tu ma se bu ngu atem ta ro ku ka ki te ma ne da se so ho esuen ho so na pala sin da tu ya ha ro da pan ka radio pa ne ma se ka ko ti kham dia da ka ha kyar kyar ka ha ko ki ma si le la ye pre ko tu ko nu ko amem sai wa ko khari isa jara to sa ta kum tin si wa tara sin an tawa ka kadi yek se ha ana igara khabati
3: Kwanam ha bora ku ona ka yakwa ha tegna tan na kibi koy ebe ebe na koy ata iyatino ne ya kima kya bakana ka bora tara ke tara ta bahanu pate e ko hata ana e kala ka ko hata ha bor kai zakum kara ti kya ka ko ma jaw ka ni kina hor ma kara ta bahana ma chitla ka ta se ko te mo ar kala hanu te 7 der ta ka sai sibi te ebe ebe na hak Nunca nga de que ha cuatro de tabe ha cuatro de que ni ha cuatro ya que sai si tu en ni ha cuatro ya ta que ya ti ta pero o ku kumboro en ni que to ai de que tam se que ya to ha cuatro cara con ha cuatro ya to cuatro
2: Ya man ke kem tang hua de tani kira za la gach ta sum ke Juan Ciro tra bula ke kwan de man ke Richards Bay cho wan ke kwan masanta wan tra wan ke kwan Sasa bola ke kwakwa kai gere dog returns by bene tore wasa ngi kwakwa mangi ga tsuka singi I bola ka tsuka tsutru tsala ngwa masanto wana ke kwa antene wasa I bola ge ngum kum hot kwa tane sibi si chingana ang hora bu tia bola dana ke pa ge kwa antene sibo chaine kwa tin tsuba ga paso una dang hora ke tsau tsuka ngun na tere wasa ngum ngur kon mangi bola dang hora hokka kwa tane kulu chingana Kutia bola rokun ka kan kuna ga to tare ba samu ko mangi bola kan fara buci aga shushu aga kwam tane an fara tsu asini bola make da na akwa kwa ki kwam tare ba samu ga hora su mangi ka tsau ga kwam ta ga to tru tsala ga tsum sum ga tane ka tsu pasi akwa tane kali kuna mangi bola duro buci ti bola rokun ka kan kuna ga kwam tare ba samu ko mangi bola kan fara buci ga tsia na ga kwam na mangi sikko kwe kuna E tiga lani kula terba canggih berpadang hara kecoh. E kaki kuang. Kua kena berpadang hara cina akhirnya usaha cuma kue. E kuang terba canggih berpadang ke. Cita sungge. Kue kang na berpadang ke. Hingga ni kuna terba canggih berpadang ke. Cias kalau cibat kang kuna mangge berpadang hara berkuang. Cuma nak kuang na kuang nasi cuma kuna. Kue cuang e kuang terba canggih berpadang ke. Pagi buci kuang. Ingwa arjuni cuak. Sungi bola makian ana kwa kwa chitka sungi kwa bola fa manke masanda wana chua 23 kwa pala shushu 20 dak kwa antena kwa amazulu ki 19 kaiser chifa 14 chene e kwa antena milfer thoin kuli pe 12 pende chene chia kuke kwa kwa anghara ko chitna kinga chene wa chang dhukar manke sisman chanko chitka alfen chang kwa shukem chene kwa Masih nak tanya kira cerita cuma gue. Kecoh kau ramang gue kat cengkau. Angharan hokat air aku cakap cerita macam gue gue gue. Cik gasun ke Kev Champions League. Kelaguan of two mangke. African Stars lagi dalam bagan niaga satu ratus 17 de tiga ribu bola na. Macam ibu lagi gue gue tang har tanya gue ikan ibu nak tanya. Cakap nak kumpul tanya. Ua di 23 ke kwa mtene Ucha bula ke kwa kwa ke Kwa kwa shushu kwa ikani kuna Bula cha igeda kwa kuta de wata nge kwa kwa So kwa kwa de kia kukuna Shunga mtene atwisa tawa kwa watene Ucha nge kwa kwa Shumanke tene chala ke kwa slepe Tese number 20 ke Paga shushu kari kuna na manke mpo Felice Yellow card ke kwa Ke TS kali si kari kuna Tese number 2 ke kwa antene Ke yellow card mwada angu kama tse Ke kwa antene wata mwke kwa kwa Ke paga ke kwa antene sipo chayene Kuatian cuma gapa sahun ada angkara kecil si, ya pulak kesia macam ni. Hilai ni kuna terbaca mungkin kalau kau mangsia macam angkara kecil kan, pulak kan kuna gikuan. 인초하고 나이 볼랬던네 꽈침 수박이 하나구나 라리바는 짜나 앙화라파스 뒤치다 에볼라기과 뒤져볼까 강구나던네 아승야 야만야 아 우슬라 볼랬던네 앙화라 줄라고 뒤져볼파시 인화라던네 초응 나이 볼라가 치꼈은게 천하 박아쇼쇼와던네 뒤져볼 쿵치다 꼴리구나 때려봤장은 긁고 슬랩에만게 트리키하구나 볼랬싱마나 Kunga blake kwa ndang hwana kutuwi Kali kuna mangi bole drogo chia selepe Kongsi kwa bole kuli kuna tere batang ngu kwa kutuwi de hana Mangi ka tawge kwa ndane ndang hwana upasi juu chikla kuli kuna Kipa kwe kwa ndere batang ngu kwa Shibo chayene Bole tina wage kwa siya machingana Akumu ngo ya blake kwa Kwa di mtubaga pasa kuna tene hwana kutuwi Hincho ngai bole tere batang ngu kwa Tangkuna ke kwa na mangi Tisha kia tawge kwa Pulang lang kira kucu kalau kiki kucu bang. Tiada sekali si ikan itu ne. 42 minit ke kuang tene. So kena kuang ye. Kuang siro tene. Pagani tene kang ikan. Tiada sekali si cuit kulit tene. Anghua nak klik cuit si. Lagi pula manggil bola kucu ya. Tiada sekali si ngat tene. One two ke kuang tene manggil bola anghua nak kucu. Yang nak kham tere baca manggil kuku manggil. Tiada sekali si tene kulit cuit kaya kuang. Hapen cek boleh guna. Tua waktu dia baca mungkin kurang kali guna boleh dulu cia. Mungkin apa sih tene? Selepas cingana. Kau nggak boleh kau. Cui dah hana cie. Insya Allah boleh tene baca mungkin kau mungkin boleh tangguh ada. Kau cingan tere ini guna dia mungkin ye kiri guna. Mungkin tere kau cia tene. Mungkin aku mungkin tere kau tene. Hebat susu gani guna cikgu angge kambuk angge kau. Kamu kangge kuang dari baca mengukur manggil dang kuara, tuh cikla kuli kunangi kuang, siang lagi cikla nangi kuang, cikla sengge mitfili fayfi gigi kuang kini hari puna tiap kali cibir mangge, kuat itu terus lagi kuang tenne, dang kuara tuh apa lada waktu kunci, hari puna dari baca mengukur mangge you achane, kulu chane, tuh itu hana balas chane, acin tua gak pasukan balas dang kuara tercok har mangge. Kuari kau ke kuang tene, kau ke kuang tene macam ke kuang sumang ke, kau tu tulisala, kau tu tulisala ke kuang, sumang ke, kau cikak sung ke, kau ibulah agi aku kuang mak mana cua angkawa, ke bagan yang ikan ni, pula kesi tene. Aku kau jangan pernah terbacang gigi kuat buat. Angkau kau terbacang gigi kuat mah gigi masak jawana. Di train fiesta pun itu jangan lecuh tu gigi kuat. Fikir supaya seru gigi kuat. Cepat sih sa amasulu. Anjir otane WhatsApp pula. Stelis sa tengkuada. Tapi kau pun itu aku dah mangki kacit kosong gigi. Sebentar lagi semua jendel mangki. Cipas aku ruga. United dan Golden sa Milford tane sigukune sa maroma galan sigwa sibelele sa polokwane city sangwage da kokwa kwe watsa bulakia kokwa ge kwa anteri watsa ko daga chijala kuma kwe kenkle kwa kuma sa oge nguma ke tane chwa kokwa ge kwa anteri watsa ko da sumange dan tsinga kle kwa akuma sa nguma ke tane kokwa tane watsa ko da mangke achitwa singi sigukune United mangke ibola ko tane ge da tsala ikwa ipal I Kuang dan cawit tu ke kuang kacian, vini pulang memangki. Ya kami kawan ngambil fort ke kuang teni baca mengkuat memangki ikhau kita. Akama kosi ke kuang kang kosi ka. I pulak tu aja lagi kuang teni baca mengki kuang kuang semangki. Mencing ma agi dan nak aku kuang ke kuang.
1: Kek dah baca cerita kekiri tak yang ha boleh sih ingin kusir tese. Ya kuang kang sekarang tese kuku tese kekiri tengke kuang kusa. Bas kopu kat tek se ku here here na ya khana ai be ta khan deu tek ku ber tek marte se ku half time se ku kana khata ha tek se ka e te mo ber kha tek se ku ku te lai khara ta kha yes galaxy ba kra za ka chi ka su ka ka tri kha te ho ka us ki fei nu tam ha ke su ka ta ha au kri ke kha ka ta cha kra zaru ta ke kha khom kra ke ta ku da ke kha no tu kha par te ku akra to kana kha ko ku fu chi ka tri ka us ki ke su ka tri Kau yang kami nanti tu ada tiket saya sekarang. Jadi nanti kau yang kaya ha, 45 48.
3: ngapiro ak khwa asina tamiet nga kwad ke si ko ko ko sana ko su kom sai kwa chaka gara ta ke tinga jono makin ta bana ta ko ti ra ta ngi yam ka hafu te ke kreski pirates ko kai ski kuwa ku has ka ta bana parti pa ngi ka ka usa kya para ngi pa parti ko ta ka usa ki thora parti pa parti ko ha mu ha no e tai ko ba sina man ko sai ko bora ha de kara ko ti ta mu ko ngi erdin a ko ti ko ki ta ai sina tu e ko ta kara ha e ko dango e wo ha ha ta ta ka ki ko ki ko bura se kaya na khata atike ska parit ko skuwa ko yakuno hinko si tinda sa atike eno parit ko kiri ki yakango mar kona ka sidi dewa de kanan parit ko singi bibeha ada parit ko sia ne ken ko singi bia kono a ko mo ko gibe ko na ko kulu man ka ko na kulu man ka ko usa deti mora si tre ka ko ka ka ka ta ha ke para sina ko sina ko ta ha ta ba kano am ane kan ko bona itati ko na ka ba de bora hen isa kiate velasi akite mo ko na ka usa kan ko usa mandat ya ba ta ka para si ka we ta ba kano ha ma karti wo ho ha ki a ra ko ko ha ha ma ko ka ka ba na ko ka ko ka ko no aman kwa kwa ka ka pare si oski a a roze ka kung sa to ya haji mara bora si kha kha ko si ka pare si to waye an do an kai ko na hanu bol bu sisi me pare si ko tsaya ke han kwa yen an 50 ska ngi ba tsane han 40 ska ha ko yan tsana hori ke bora ti an do to kai ko tsaya te an kai ko ding gele na ku ira ku ira ka u sura ta ko tsaya te ka sura ku ku kai di se se sta an ka ku ti go ti a tri pare si ko nekwa ke tloka hawe hambe tanga kuite ndeute kwana kati kra ha kuwa takaya hati hinyo te tsam ka gibe ku khamsa hinye kwa ko koma ana ko mobe ndi khudi a tsam ka hafo te ya kwa basa hinye te hin e kanga kwa te tsai ku khala takaya tego hin e te mo ko na khau jora te tsan ka no ka te tsai ku kha kona i a pare tsika ne kho a second half ya gibe sina ko ya kono pare tsika ka ku ha ko ki ko jara kego le bora cha ka usa khasi u he de ha komuno draw kwa i a pare tsuka actis ka ya ko de ko ka ka ra khono ka usa defend an re khom ka ko a bora ta ba khan si prise na ta kom ko kom se usi ka bora si prise na ta ki am radio panem ta ba khan dang we o ta ke khara ko numa si kare kare na ta kham ka no kham a bora ka ka ra oswen aki hak pa parju pak ege ha eh achtin ke sai sunete ke teka ka ko etai ko korta ku anja te tau krisna da ha ukrin ziki ate te ta ko ban ko ran sundown sun richard bai ta ku ku ya ko ta aka ko ke teka ko korak te ko ban ko ran han ngwe ka steli sino si usta ke te ka ka ko etai ko ta me guanam ha ko ta ngo ba na ta ka ha nu nu nu sika za te ta ke ke nga ha xka fm 100 ten sie we ko ta ne ha fm sibi ngwe dam tsa tsa ke ta kha ka e tsa tsa mo khong ta le heno khwe da ma tsa a go jo ka tsa ke ta kha wa de kwe tsa ko mara ta ka de ka pe fix ngo bona to ha kon koli en ta khona rico us a america namibia malatini ta tsa mo tsa ka ra ta ka ya ti no tsa a di a te te ke mo no ke ka pare ma tsa ngo ra i ya ta ba khana tsa se o ru a si ya wa a so to stadium ta me tem ka ba a Orlando arena Amstel arena stadium ki no o de ke ngeu di nwa di tlotse tlorwa sia ia ga gwa tuna si si ka ha ra koma ko erere ka bora ke ite ta ko kwe ko tetsa ka ya tre ma a go nke a go ma ina ngoma ka te a tse ga bori ku bori ku ko ba ko itse ki a di te de ga te anga ko kutino second half ke tsamsa ya ke ngebe ko ngebe ko tiko ka ka ngebe ko kwe ko ya ngebe ita ti ano e ka ma ngebe na ko go ma ka ka gore a di teu di we tek tek tek ko kana ska ji ate a gobe no tek ku ji kam se ki koma ko kana a ji go kom ka go advantage ti sika go kom ho ho ta ka bang ya go kom se usi kan a ji eta ti ta no gom kom ka ti tla he na tari tak a ji te di we a go ko usa dang go ji ate wo ko khya kam se ki ha ka dang go ji jau ka ra ben pari ko ha ka ha jau ka ti ga kwa mo re parts go tsana gara kya ka o ga kwa ka ke suka taba hano ga kwa ka etsi ka kwa 3 ga kwa te gore tsi ka sika 3 ga ta kwa mi ya da sika ne kwa taba ke suka 3 ga te gore ta gana ga kwa ke ye ko ga ta 3 3 sika ha bora ka ntse o sa tlo ka ite ntse tona ha ka ya ti tse o sa no boro ga ya o ka ite ga kwa itsa de ga ko mo na bora sika ku wa ka suka a bora sika tsa la ta te di sina ta i ka ra tsa la ta hamba offside be 3 ko yo ka ka e ka ti bora se kare kire nata ngma radio paneng ye kana ta khwara sen ke usa bora i ka tama ta bora khate anja kuwa ke he se masile la ke sin masile la kharata a ngam a mai ma khara masile la tinu ma kare kire bora ye kana ta gokom ta bahana khama kaya si uru khata bora he khama kyar si na pere ta kee kham kham si wai taru ta bora second half ki te kai ko kha ko ja te koma kona ta ire yam ka half work akwa si pare kha ko ya gore si sana kha ko ya ka gore si kham ko kha ko ya ka sare adi te diwe te u jao he tsaka paro I gu ya khono tsakno acha ke he ka ka tsa ko be tsai ka o e ka kola ire tsa a atalo ko sa ko ko e ke e tsa tsa tsore na khono tsa go ya o e ka kola ire tsa a atalo ko sa ko ko e ke e tsa tsa tsore na khono tsa go

0: Eite, ta kui te mama no docha. Ono cha twa ko kyarga cha mire ye khati khati. Khati anma ko hambe. Ta ko kui a urukwa tama je te ke ma chamo no an. Cha mi so ya ko je kya I karana ko kokoro ko khaiti. Cha atamia tinu cha je ko ta ko chi cha ko ma tebe ye khme mata. Ya tengbe be na khwa hambe te wo ko che mpui. Tuwa cha nun ta te khata sina ko.
1: Ah, tadi mungkin tu, kan? Kau ni saya tak iya detek. Kau yang nyamuk kata ya, ha, kau detek kata, anga di tak kau, hambe tak kau, di kam angge kau tanu tak kau, te akhir te tanu te mua asina TV, gundel wiki kuaratan kau nate anga te ayo kiri kita nata ya te anga di kah hiti tu toke atang yang kau hisenti niya tahu nak kau tahu iya detek. Anggo kau tadi mungkin kau kata tiu kam si kau ina aja kajati. Aba sikara kwa tawa anka te hintu te kiare sen na kwa te mua asen. Ise te nata ii kara aba seti kwa inkara te ngade tamaka. Ae ii koji aklao mua hinji kwa nita klamu kara kwa teki yaka ateje. Te ngade na kwa tido wate mwe koji ante kekele kwa takwa te koma tete. Te tamate yama kwa takwa kwi kwi ta kiare senago. Aya ti, aya aba siya kwa ta haa. Nga jika klamu jika ji. Nukha ata ii koji ate yakara mate ii he. Kia wakui gube nga kwa he. Kia hekam tegwe. Ta a I he kha data tsam tsaw ni sa ya kota kota ti anata be ata tsin kho ti wo go te ga ka reta ta ma ti kama kota ka ya kha sin an tsin kho I kho ti ni ki ti si wo wa go ta no a I si kha ti ka he kha ka khoro kho ji ti tsan tsaw dim kya o nga ma ti nga ka te na ko ngu da ma ti a ba se ma ko tribi na ma te kwa I to te tranya tsai na go te te tsai ta ma e kha kuri o tsam si a o tsa ke go te a kha kuri o kara tsin karangu Boria kha u anishoka kha ngwa te kwa inkara kha kha ka de kha kha yo te koma mbe twa o ka nde kuri kwemba kuri kota te u yo sika kana tsai siki
0: real duk siti cha kuti he swa kun ta ti swa muwa ko tsai shin ke hem tsui khama cha ta ko changi u cha twa cha la ko cha twita ni kwi te ya ko ya hasha kwin sha iya kwin shi nyamata un ta ko mam khwe ma khubuna ko o orota aka na ko mam khema go tinu go tuta ya I kara fatta go nun khema tinyam ti ko na han khwa go nei ani jatte ta din tuta go I ya he mara nei jatte hi njan ko kam sama ko te lu ti he tin ta e tin ti se Africa ski nyeh provinsi na ti ne nyeh provinsi bi ta ni si ma te ke nu ui ta te ho ke ko mu ma ui ta te
1: ana ko ama kha yin kwa ngin kara kha na me ta ta anja elfo a kwa tin ta
0: ata ku ma te se elfo mu so na kwa tin nu tu ma te ko ta te ana ko te te mi ve sinu tu hi sina go ve ta se a ku ta ki e ku ri permir kwa te I ve mu ku nda ki permir ta ha a permir kwa yin ko ma si chin di sina ko nu presidente si a kha mu provinsi ki ta kwa nu tu we ta na Nao kham toma kano kha kwe e kha khungu e nda kha tana kareko jawab ma ke kha tana ko ma ja kha te ma ari ja kha te ko ta
1: a he te ai ta te
0: ra he ni ti te jaro ai la ton te ki nge u ka ko a khu wa kai she cha a khu nguye a khu nguye a khu ko ko ko ta cha mu a te ta ma nguye ta ni kana ko cha ki ya ta iya Nai kita ya fata dengan South Africa itu kuat. Akhirnya kanu planet nyoma ku domi akahwa guma. Kaya maka saya sih kata guma. Di kama jauh sen, jauh mana? Kehema ham di cuya kaka dua nak uti. Ati atati.
1: Tadi doa tu kuat dengan web kita. Aha kita kumangnya. Tadi kan tahu nsa kiau nga tahu dia tadi karakom. Kehem cuy kama aja wa kuat tadi doa tu. Nenezin kinyamnu. Tet an tsawun sa ke ke ko ta wakai nja kun ka kwana ka na ko te kuma an sina ko un dom sin a ha ti an tsawun sa ken ta wotem na han de ta ida ya ko tuwa a yo sa cham tuwa ko iya ta be ta manu cham me tuwa ha tuwa ka ti u anati an lu ko ku cha an ha a ti tsara ko ko na ti an ka te an tsawun sa khum na ko hin to te kuma ka te be go ko hambe ha ta ma ka inu ku cha ko kwana a ina a ha ma esika ina ka kuwa te ki ha an ka gur ka reta
0: Di khero he ina di an ka te he jaro kai ina ngam ku ngam ku koma kai ku akwa aku chuta I am kwe man kham I karang dai ke khanim dai ko chuta kham te te khwang dai ko nyen ta I nyen ta I sagen ta I nu am cha a ta wa khung kara I koma jamu nu khu te a I sikaha Cinja ti hute, nama ada cakia apa hitam jaruk ay, hitam kumak ay, hitam nampu nampu. Nganu tete, bu sewa cadi, cuy kah sewa kah, kluwe we sini. A sewa sa cah sa kah aku. Amwa cah kluwe tema jaruk ay macah sewa sa edu sa wak. We cah kah aku asa. Nganu cah sewa tua, ay nanta ma ada. Hute ada iwe nu hiti te ya, te kuma aku aku te do aku aku. Tekete kui kwa ku, te kao kwa ku te platform tenziki. Tu ya kacha yere kwa data iti, mungu yao ku kumia. Takuna, bewate tama amkoma pota kwa hindi. Chaya nga gobe kwa ku, chana ta iya gureja, tama tinge uka kwa haku inu. Ya amkia kwa kumna ukeri nuntako mtinko, nuntako etinko. Ashwegu.
1: Ajite ata kuma abasi maha na kote akenja kumkar maha temta kuma tem kum khama temta sim khama te kie keke du kote kie keke ajite a khama dangwe kar maha kote uka nyamata mata te ta kote uka yande kuri kwimba kuri kweta tanto te te kai te kuma ha nu te kuma gwe nu te kuma ko ma isi kusi a khamata kae chikamhe te kuma kwa ta kwa nu te tute kuma ta vete te tamate ato kwa nu te abasi ka kwana he te wote te uhe te kai ka kwana khaeta ngan tsoni sat on ngiten ngi khodi dikhe he kam darana kwata kwa te ate di a hi tu te te kai to u te kai no te u te kai tan ti kan tsoni sa ken kan ta ku mun mate ya kwa to an tsora ha ma te u ma te a abori je te ta ya shore ma kwata kwa khu je te ta ke bi na ma kwata o tre bi na ma yo te tkhanya kwa te te ta tkhanya te ma Yosef Kayanga nuti Riano Dux Nduve Tundeta aje tuata ha Radio XK FM 107 owe takunu nyehe FM ki ke hekam hitu te darana kota kwa te nungwa kota kwa te keitere kukumka kame te wok owe tonu teta yowika jaruka ye te kaisuka khose uko kwa te kainja kun anta unisa tun na aje haji haji dangi
2: We clap, get this trouble.

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Tate tsema go tao gana di tsana ke ya ha ya khirikhirete 6 feet ta qiten a unkhwena tsa mengceska temono se go tao ga di teki ie gwa ka am temono kwano teki se ie gwa ka tine xa makotao 47 minute tswa je se go ngekara fa ha atano sorry 48 gwa ha atano te a ka te si se teki 12 minute ji persena khwa yang ku te kansa te u program si kuri okweki kuri o program kwa te kana ko ta ngo ka ija darana xa isa te ki se ko ta ya khwa ha yana te u tsam ka program nce te te ta to anta cece te ki te swedzi wo wo te no nce swedzi te xe wo te ti ya khoji a ake nce swedzi te xe wo ha kwete makakwara hire kare kwete nata a kwa kota te tlamatare kare ma ma dikuri a tate ata swedzi te xeu xeu ta kwete ha ya ya ku ya khiri nante ko makotsunji te shure ki tase na ko te kunchwa kotsunji u khoje te tetere ko te koma ha nata I karakun ho he ya nyamata no ma sai si ya tsun ho he kya ko ya khiri na hire kareta te te ta shure ma tem ta koma aki shure ma te nge ji te mo de ko ano te anako klas na ko eja te ta tink eji wana ka nge ho je mo tin te anako klas na ko eja ate se niya te no te a gobe te u kwendi kuri ku kuri kwa ko anakare ko eja kumwa ka eno ma mu kunda shoka mana kwara hi ma mu kunda ki mana te hita aji te a tlo tlo ko ta ta ko na shure ma ta kwa na ka hintu te tsuruti a khoji a hintu a khoji te anata ya khate a khoji ate a te nanu te ana tsware ko ta ana ka di o tsa ke te go si ti ama am ta ko ma ti ama ata khweta ata te kunye xa ya gwe sfiso te tsema ko anka si baba unwele

Ma mbunga wisisi iye kwa saradu ekska FM tamalaya iwisisi hng iklegunga keta program ngsa a kankuike a ua National Student Financial Aid Scheme wa mkankuika wakalaga te yegit incha muke kankuika ngkewa SABC ngayvilungisa kao singe kongke ekska FM te o ngleglunga presente hewa Yakob makai ngsa a kankuika ngta tamke asa a kankuika ngwa tamke hewa vunstag kike wola awadri diartag ke kongke ekska FM te ege ngotua tamke kawisi Sikin kamakamke kawisisi kewa SABC ngayvilungisa kawusin SABC ngayvilungisa ngkanga a ngkanga a 3.

ma mbunga wisisi ye kwa sa radio xka fm damalaya wisisi hun ikulegonga keta program hun saa kankwe ke a uwa national student financial aid scheme wa mkankwe ka wakalaga te ye git inza muke kankwe ka unkewa sabc ngayvilungi sa kao singe kongke xka fm te on kulegonga presente hewa yakop makai hun saa kankwe ka unta tamke a saa kankwe ka unwa tamke hewa vunstak kike wola awadri diar tak ke kongke xka fm te eke ngotwa kamke ka wisisi Sikin kamakamke kawisisi kewa SABC ngayvilungisa kawusin SABC ngayvilungisa ngkanga a ngkanga a 3